Izona ngijilungana mungisiti chikhatileci cha kuvuka utilungisela kasi zwa swikota ku uya kutireni mishu ya wazihlanu kumbela ka viki kutasangula loko swiku 15 ni 30.

0: Cinco ne 30 chikhati cha gichiri murimi na Armindo Masing.
1: Gichili murimi.
2: Akusukela mvulu kala wa zihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zvimwe ni magela manene. Gichili murimi.
3: Gichili murimi ranzo mukisete kamishu yenyamukha hosangulani longoloko wa gichili murimi la radio Mosambiki. Ilongoloko ungalumangeni kabina Armindo Masingi kamchini kuna na Tomas Valo Humbergena ikari mina velela a Winsett Lake nene kalu longoloko na ita tekaku au change gamu chai wa li Zambezia Matsuva yena Astra Harish loku atataku Mandioka.

0: hi bongile Astra Harris ni Mandioka ka longolo kwa nyamuka hita ni bulu hinga vinago ni mungu murimi wali ka hungwini loye hakunena titsetseretako mgangeni wali ka chinjingiri aizwe ni magezu ya kwelo kwa ulo lilika mtiri ya radio Musambiki
1: Iman Baraka
2: zini kam 5 hektare le munga nayo mu benzu lako
1: allo mu benzu la zimbe total akusagra faki mortigo lagman tomate feijão manteiga batata marpolo de salada jo que le jona hema ha heku lanzelela a orientação ya mfumo ku fambela ni wa tekniko ba hevona dela mas cha homa nguvu imati ikuluko hinga hina ku chala mati unga ta zwima anchongo basi uni ampimwa udzongwa nkulukula ku mahala haya unga ta mahaso tala mas hiku na hevunetela hireka zwa hama hanyana ti arengela ta ho
2: akamano wa te vula mu ponisile ku hina ku ngana ti mbeu lo masimwini zwi maise ku
1: a loko wo ku munhu ku anga luzangi kama inga na vula lo ya ndzi ndikwini maise ku yini ku okheni hirilile lo mu kuona ku laha ku mana ndzi wa rimile to mati yi fa yok iku talwa hi mati ja leswi ndzi vhukelela ndzi byela ku liya yi lava ku byala ni leswi xa ndzi byeletelaku hi yona xa ndzima nga ndzi yini yona ndzi xavisa ku ku ni liya yin'wana timhaka mas liya a vhula leyo gumesa yi ti yi ta hi moxa hi ntamulo
2: hi le loko ndzi hoxa mahlo ndzi vona swipfhake
1: zwa jirama a te ndzi cilile van'wana swo va kona xa vatshovatshovaka mina ndzi cile hi kulumba ndzi va byalele ra epo yo gumesa ja hi kona ndzi nga ri matrazadi ndzi byala sweswi ni pux mbeu leyi leyo nyikiwa mfumo
2: ahileyinyikiwa
1: mfumoleyiyoniaaka hinga luza timbeu to tala hi kota ku hi hlukanyana kutsongwana
2: dzoni ku mu byala ni tifexao leta xilungu va nge fexao mantega
1: a byala fexao hi swi loko ndzi swi vaa ku fela xexan leswi n'wa heti timbaweni leswi nyawana leswi swi hlongana hi nga nyikiwa kambe mfumo ni byala xa ndzayi ndza kolanyana
2: leswi ku huweleliwaka leswaku a lembeleki nyan'waka a xirimi lexi xaka xona xi ta tshuka xi kumana ni ku pfumaleka ka tivula n'wina a mfumo se wa mi lunghisela
1: hi ta vulisa leswi kota a ku foniseriwa ka matibomba leyi swa hi lunghisela ku hi ti kota ku ti vhikela ku loko hambi loko yo ka yi nga ni vula lomu hi ti kota ku chela mati hi ta kota ku ti hanyisa ni ku hanyisa van'wana ndzi na ni mutorotoro mutorotoro lowu a hi ku ndzi yo xa ndzo vhoniwa hi mfumo na ndzi ri ya kutsongwana kutsongwana ndzi vhoneka mina ni van'wana lava va swi lavaka ku va ndzi vhona loko va nga ndzi vhona hi ku ntirhivelo yo ringana ku ndzi chaya mafurha ni ku kota ku lunghisa loko tshuka u goheka
2: hangi ka michini leyi a mfumo ku vhunaku ka ku rima loko u rimaku u gisa xitshungu wona mfumo lowu a mfumo lowu hi titekniko tikharile ta urimi ta ku vhunetela hi marimela laya xinyan'waka ya ku mu kota ku pfuna hi undawana ka xitsongwana
1: a leswo mina va ndzi vhunetela mas mina hi ndzi ndzi teka mina ndzi teka ndzi tirhile ngopfu agricultura xitesao ndzi no reformala ndzi vona ku a xikwana ndzi tshaa ndzi titirhela swa mina ku tshumza ku tshama kaya but is hi thekinoloji ya te va ndzi vhunetela mas zinyingi ndzi naswo lomu ka
2: hlokaa
1: ndzi kuma hi ndlela na ndzi famba
2: kona u tiveleke wa khemela wo lava va nga
1: vanyingi lava ndzi hanyaka na vulomu hambi van'wani va varimi lava va nga vhurisa mbilu va swi lava ku ta laha va ta lava ta va ta kulela xiperiense xo karhi ndza vhunetela vo tala van'wani hambi ku ndzi vitana ndzi ya ndzi ya wona kasi ku loko ndzi ni yi de ndzi va nyiko laha ku mahisa ku i mahisa ku ii a regale ya masulu ku van'wana va swi tiki ku mahisa ku ii va ta va ta n'wini ku kula ku mahisa leswi mati machelaiseni ya ku mahisa ku ii va kuma xipiriyese laha ka mina
2: loko swi buvhile nyan'waka a ma xavisela kona mu xavisela ku vuta va ta xava va gweva mutani hi wena u rhwala ku famba na
1: a swi pfakele leswo tsakama va ta va gweva va ta xava ku ri ku vana ela ku hlawula hi ya xilexa xi lavaka a tomati pudi va ta maximina loko ndzi vona ku yi tendza teka
0: magezu ya murimi ka n'wini na sileko a umboni gakwe hi ta wu tirhisi gachikomu lexi xi bindzulisaku a zoka ciramini a hi bindzulile kambe a xivumu lexi hi nghenaku ka xona yena wa tshembisa leswaku swi kona swi to u voneka wa mixi leyi longoloko wu vimandleni ka mina a ri mindo masingi ka michini ku vi na Thomas Valoyi salani
3: Chile Murimi.
4: Akusukela muvulu kala wa zihlanga.
3: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni

0: ndiwa hi swiharhi bya hilaha hi ta kota ku u kelela para hi ta garantira ku munyu lowu wu nga xaviwi hi vanhu ku support wu neha mabazi yo tala laha ka vanhu loko va ga munyu lowu hi nga wu kuma na wu xavisiwa ka switolo bya hina ka madistri lawa hi nga mawula.
1: A vona mabyalwa kambe
0: laha na hinawu hi diba mabyalwa lawa ma tivisa nguvu kota chivochongo hikuza ha swi tiva swa ku mabyalwa lawa ma hiwaku na ma nga kumpri rikhwatsi leswi a minawu ya hina laha Mozambique yi wulaku kota a mabyalwa lawa ma xavisiwaku ka switolo byebyo byinyingi bya hilaha hi diba mabyalwa lawa kambe na hi kombekisa swa ku nompodi a mabyalwa lawa ma nwiwa hi vanhu hikusa podi ma kriyara maproblema ya manyingi ka xichungu xa hina.
2: Ku buya kwa Virgulino Matavel ndi vona mukulu wanu wa muzi wo nyumbe munhu muprovhinsiya yo Inyambani. Vagari vo distritu yo guvhuru munhu muprovhinsiya yo Inyambani vari kuva va xikhala swisepu ngokuti kwakava ku xijama xirongwa xo ku sizwa ko harahwa. Hi vona va yi swi buya swisepu ngo ku khwandaniswa kana ku khirira ko njhiku yo kutanga njhiku yo harahwa mukati munyika Jesu jo pasipuzuva. Vakananga kuti ku jamiswa ko chirongwa chokusizwa kuna majaha harahwa ndi zvona zviri kuva zvishitambudza vantu avawale.
3: Chima kunga nyima asobisidu yawa madala he 2022 achima kunga nyima asobisidu yawa madala he 2022 awa madala vo hela kufa hi ndlala vanyingi vawa madala va tshama ni zvivanana zva mahorfa leswi swi nga zvivanana zwi gonza ku xikola swi na madifikulidadi ya ku ya xikolweni a swi vana leswi tshamaka ni va madala lava ka va nga ha holi. Maxipresidente a ndzi a wulawula ngopfungopfu hi development de juventude a wulawula ngopfungopfu hi ku a lwa ngopfungopfu hi ku va a nyika hluku va mamani si sinyore maxi a ku libertariwu mali yi sirikulara le Mozambique. Awa mamani lava mi wulawulaku hi vona mama secretary hi vona de verdade va pfuka va nyima va tiya maxi america du linia a va na nchumu xo xavisa a ku na mali hambiloko wo gweva tomato a yi xaviwi hi ku kuha mitirho.
2: Vagari vo district yo guvhuru munhu muprovhinsiya yo Inyambani yimwe fafanya yo ku phakiwa ko switengerebo swa ku siyanasiyana yi ri ku va yi xiizwa ku itira ku vaka zvarota mudistrict yo guvhuru munhu muprovhinsiya yo Inyambani. Haraka iwari yo humambo no vadoni yi ri mukati mo kuda ku pedza xiphingu xo ku karayira ko zvarota zva zviri kuva zvi ximusa nthenda mukati mojimo muthundu. Matiki Matasi Josina Machel pomuno kilometro dzoitu ndi jona muthundu jiri kuva jixisizwa ngo fafanya iwari soko rakava lixiziviswa ngo mukulu wani wo chigrita chomavakwa mu district yo guvhuru va Paulino Cabral va vakava va xinyengedza va chiti chidisisu nchokuti Jesse jinyaukama jiwani zvarota. Shanu no makuu marongomuna no museswa museri tichando musumuliranyi masoko pa mangwanani yanu. Sekretero wo estado muno mu provincia yo Inyambani ndivona vari kunanga kuti zvokushone kuti vakuruwani vo madistritu va sizi pomuno kubesa veya vantu vari kuva vaxisizwa ngopfuma yo gukumusi womuthundu Fidel izviwari zviri mukati mokuda kuti vazivi kushandisa kuxoni zvirongwa izviwari pomwe nokuhurija mari va Arsenia Masingi va izvibuya xitatu chino chosumana mudistrict yomurombeni kwa vakava vaxinyangadzwa swikuruwani maningi zvesepo ngokuti vantu veya vakasizwa ngopfuma iwari havaripi kuhurija mari kuitira isizi jimwene hamadoni. Sekretari wo xitadu mu provinsiya yo Inyambani vakava vaxipfala mudistrict yo murombeni zvesepo ngo mabasa ari kuva axiizwa ngo venu vonchaku vari kuenda koshandira mudistrict. Mukati mohwendu hwavo sekretari wo xitadu munhu muprovhinsiya yo Inyambani vakava vaxinanga kuti district yo murombeni inozova ixienda mberi xibudirira kudari kunga budirira vantu vanoshandira kumuthundu wiya inga veni vonchaku. Aya, ngainga masoko provincia yo inyambano kunajirihwa nukusumuhwa ndini Idrasi Makondela, lersi usha uwenga pa mchini Jombepo. Endani mberi mchiputana numabasa o radio Musambiki. Mangwa nani?
1: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.
4: Matimu ya siku.
2: Siku gaumbiri kahweti ya hukuri kalembi ga 1975 kumbiwa ka radio Musambiki. Kusanguleni ayivitani waku i radio club de Musambiki. Musangule nyamuhla matimu manga mangeni ka Tomas Valoi mubasiseli ka michini na Idrasio Makondela mutlauteli wa wona. Hoya hoya mwingisetu wa kuranzeka.
5: Escuta a Rádio Moçambique, emissor provincial de Inhambane.
2: A Rádio Moçambique, yone sangulileku akutira, anzeni ka xaxameto wa letona tielanaku ni wanzisi gamitiru ya rádio kutanku Rádio Difusão. Tsamela leku akasiku gaumbiri ka hweti ya hukuri ka lembe ga 1975. Hikona kunene kunga sangula akutira a Radio Musambiki lei ka loko inga tiveka hi Radio Club de Musambiki. Zwisukela ka ku amurangeli wa tiku wa kusangula Samora Moisés Machel na ulile leswaku zwonhle leswi zwi nga kari zwi rangeliwa hi vakoloni va Vaputukezi nga zwilumba a vana tiku ga Musambiki leswi hi Tiputukezi zwi nga tiveka hi nationalization. Tsamela leku a Radio Musambiki hiyo na inga sangula kutira laha kungaza kuvikiwa ashtichi chinga tiveka hi emsora ya Aero Clube da Beira ni Radio Paxi. Kusangulili kutira milongoloku yinyingi laha kunene a Radio Musambiki inga avanyisiwa hi maravi ya kanu hi ula ula hi ravi ga utivisi ga mahungu, ravi ga milongoloku, ravi gata teknika, ravi galetona tiyala naku ni vatiri kunga administrasyon ipesowala. Kumbi wilwa urangeli ga komponlei laha kamukangani unga tiveka he konseli konsultivu juntu da direksyon.

Ningi hile inga maheka nzimeni ya wanzisi ga Radio Musambiki. Hikwala haka letitela naku ni mafumela hambukambi ni mina yunga buhiwa himufumu watiku a Radio Musambiki. Hile inga kumeka ngofu ngofu haka letitela naku ni ushinji kugunzisa hambukambi ni midongoloku ya kufela akuhunga tela. A Voice to Zimbabwe leyi nga sangula hi 3 ka Marso ka lembe ka 1936 hi yona ngopfungopfu yi nga tirhela akuvuna vana va tiko ga Zimbabwe lava va nga lava khululeku. A Voice to Zimbabwe i longoloko lowu u nga chikela magumu aka lembe ka 1939 hikwalaha ka ku ku sayiniwe xivumelelwani xa Accord de Lancaster House laha kunene byi nga chikela laha ka ku hi 1980 leswi 18 ka Abril tiko ga Zimbabwe gi kumile akhululeku. A mitiru ya le tona tiela naku ni humbi ga zwitichi za mitiru ya Radio Musambiki lomu ka maprovinsia hile inga maheka a Inyambani, Sofala, Manika, Teti, Zambezia, Nampula, Cabo Delgado ni Niassa. Nzaku ka kukusangulili le tiela naku ni Gotsovanyani wukari unga tiveka conference du Departamento de Informação e Propaganda le zuma hikili makumia. Hi 1936 kuma hikili mitiru ya kufela akutiva shungetano hi matirela maswa ya Radio Musambiki aurangeli gakona patini kutiva hi kufela kuchukwatisa leti ya lanaku ni ravi gata mahungu kunga informasao patikambi ni milongoloku hambu ni urangeli gavatiri. Kuvi kuumbiwa kama putu ahufisa yingu itiveka kuhihufisa ya kurangela hima emisoros provinciais kunga zwitichi zwama provincia. Hi 1978 kuma hikili mitiru ya kufela kumahalongoloku wa zwitokozelu utiveka kuhisena Berta, Folientin, milongoloku ya Bundia Musambiki, milongoloku ya Nimishu, hambini milongoloku ya Mwanana. Akufambeni kami kama kumbi ulu zungwani zwitichi hiula ula hima radio sidadi adoropeni gaka maputu. Kumbi wakachitichi cha mishakani ya uchaneta miri kunga RM Disportu patikambi ni radio sidadi adoropeni gabeira. A Radio Musambiki hile ikuneni inga chikela la haka kusuka kama tirela ya zugotu za chikali la huse kutirangovu a mikompiuda ni kuchukwatisiwa ka matirela. Akutika kalezu a Radio Musambiki hiyo na itzingisi saku ngofu ngofu kutira hiti rimi ta chintu tirimi ta tiku ga Musambiki a nzeni kama provinsi ya wonshi ya tiku ga Musambiki ni milongoloko ya kutalangana hiula ula hiti rimi ta kuringana a 10 kanu ni muni.

0: Mwenge seti, ungatiki wachigawa nage pungela seta gifanan liga radio Msambiki. Hika se zora shati kwenye nga Msambiki.
1: Radio Msambiki, inyambane.
0: Chikatile chichaku ukuma mahungu hiangyalu kusukela ntsinza kama putu kunga jurnal damanya.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Bichilwenge seti varandzeka varadi Musambiki hinge nilinga munhla siku ga hombe legi khanganyisa ku 50 yunkha no makomini gingu wa malembe ya radi Musambiki mina ndzila ha michinini kuta heta alakanya chikali cha hina himina Maria Suzana wakamkumba dzingana
1: Zero Chelen gasingina phela kokunye losa va ingisi vathu va radi Musambiki ngiveza ngilosa gambe ngavathumikili vakuromoko radio Musambiki au vadalesile ku radio singi silu hisi shamalako khulu ngatitepo dzatu kuti rumwana ngamukumba ngakanira kuga komukarini kanyi nalakulewa kurana kini ya kitsungu kanyi riti kwani ngakuti kamwelika bahe herana na kitu ngudzungudzu wakubani na urumuka chikati yako igiri nyakuti tumekutumu basiketo awe ngamukumba kasu zoyini senyo kamicheni
0: Ndzilo satela vengi seti kunene vo randzeka va xitichi lexi na ndzi alakanya chikali cha hina lexi loko ndzi ku ndzi chela mi muzika leyi ya hina ya chikali a tinsimu leti ta hina ta chikali hi giringisa a va yingi seti vo tsakisa lava va nga tsaka loko hi nghena laha ka mitirho ya hina hi tsutsumatsutsuma hi na tirhela ka hina gikaratile maxeni wa tirha wa nga celwi na hi ku ngicile vengi seti vo randzeka
1: Kambi nabonga vangana vathu vakuromoko apa va theleku muzika yoyo ndzimu yoyo ihi tundruka koxitu maputumani ini ikasi nyakubana nyoromo kugaya ingidibane nyikutete wekhena ha muhunu dziradio ngudzungudzu dzilinya xiriku ni wula kuromoko vatshani nyangokho adiwuzama ku alitanayi mayunu nikasi kumbadika kupwalito la xitu maputumani wana jamba ni ndzimu yoyo uihimwalo nayi kujivili machikulu pupo henayi avaradi Musambiki hiwomkuku na hikudunruka mitumu yeyi yingahilako kukasi radi yathu yimaneka nayi kubela katatshavu dzikhona ngyalitikula thola Musambiki
0: kambi hi alakanya amutirikuloni loyi hi nge paji asuwa alma Gildo Maputumani ni van'wani lava nga tirha a radio Musambiki i siku leki nyamukha hi va alakanyaku hi mitirho leyi va nga yi tirha lava nga maku a radio yi kula kala ku chikela aka 50 yunku nga tlhanu wa makumi ni gingu wa malembe.

0: igasini bahedundu risa gambe ga vavetiri ga vakavira tonya yikumba e ngudzu ngudzu ka matsikwana ya he wana kukhetho ambari dzimamba e khadzi dzina nyutsululi ya wadi kholo mayikunya mangi makuta o musambiki makuta kekhetho akho kunyaka yedzike yinga maneka go ga shokuinga ri kuku kamhaka ne ngari kukujirwa apo awa kwatunga dzimamba ungakhikhitha ku 4 dzibola kukusangura basa kuimweyi kungabari dzitsoninya dzekhongolongudza makere riyoyo herisinika sikidzimwana kekipara kutakheta e ngahungulini hungulini kamuhekhuzera khulu dzimamba dzinanyiutsululi nyawadi uya avetwa kumanana wonayo kwakukhokhota ikacikhatikeci nanyi muthangeli wa avandrangani aku radio mosambique igambe inapya kuku hi losana ikuti ucide baba delegato
1: ngishile baba José Luis Chelene ngishile Maria Susana ngishile Grimil du Comé loko ndzi cuka tinghoyileti ndzi cuka tinghoyileti ta vagondzisi va hina lava va tirheleku ngopfu hi tlhelo ka ku haxa mahungu ka ku tsakisa a vayingiseti va hina la Radio Mosambique loko hi ta vuya hi hlengela xikan'we ku tsaka ka hombe ka hina ko ta Radio Mosambique
0: kasi munghana wangu mwa mukumba rina loko akitakaletiivaaa ku heka khulu akubala romo kithi khale ya kukhitso a ku vona munghana wa ye wule a nga ku tshela kombeto ama ku nundula ka muedzenga banina hi ku thoma khitso tepu yoyo khati simanikino na sititini simbisilo ulu michini ya kona khaku hambanahambana nyikuthemba kuli nyaku kheni u hevudzini ka munyadzani hi ku nyaga izo ya ku khela marito ya delegato marito yato ni mwa makhwato kulini ya xitonga ki kumakere liyoyo hi wa muneti ku ku tsaka ku kubani na kacikhatikeke na hirarile hetaheta wona ku dandra kuku ka radio mosambique
2: Hina hi lava ku bonga nguvu aka siku leyi giganyamuntlha hi hlanganyisaku ntlhanu wa makumi wa malembe ni gin'we na Radio Mosambiki na yi vhuvhuma aka vayingiseti hi tigeleti ni nga ni murhangeli wa hina Delegado Matias Vilankulu na hi mu lava ku a hi byela kutsongwani ka leswi a radio a yi wonisaku zona leswi aka matirhela ya macha lawa ma nga kona ku ya andza kutani ya relela hi la ku tiva aka yena murhangeli wa xitichi lexi
1: bongile Maria Susana ndza khola leswaku a radio ya andza kota leswi a wulile ku bava cheleni laha ni michini ya kona ya cica swi komba ku handza loko mi cuka a michini leyi mi nga yi tirhisa ka leloko yin'wana yi cicelelwe a ya hi kona a mabobini lama nga ma tirhisa ma revox a ma hi kona lomu ma xitudio swi komba ku handza entawu a 50 wa malembe lawa ni gin'we radio yi nga nawu xikombiso xa ku wandza hi tile hi kule kani leswi hasi mama hi famba a cha hombi leswaku a Radio Mosambiki yi vhuvhumisa ngopfu ku haxa mahungu ya le sini ka xitshungu cha hina na hi kambe na hi cuka a tinguva hi nga ka tona hikwalaho a hi tsiki ndzhaku a ku tirhisa a maplatforma lawa ya cingwena mawuliwaku maplatforma digitais kasi hinawo hi ta kota ku hi kuma lava va nga lomu ngopfungopfu va tirhisaka ngopfu wa maplatforma lawa ku nga vanhu vantshwa a hi vuli leswaku vanhu va homba va ma tirhisa kani leswi vanhu vantshwa va ma tirhisa ngopfu loko hi cuka ndzhaku leswi hi nga lomu hi taku hi kona hi cuka phambeni swi komba ku hi handzile ngopfu maxikani leswi hi hasima makuwandza lomu ka provhinsi ya hina hi for example hina hi asistira a 10 wa marepetidor hina ni a upaluxi ka hina a tisimbi leti ti pfunaku ku haxisa mahungu likisiku hina ni laha maxixi hina ni wun'wini hina ni le kapandi liguvhuru hina ni masinga hina ni vilankulu hina ni funyaloro maboti kokhilomu ka madistritu lawo hina ni tiantena ta hina leti ti ti vunetela ku a u hashiga hina gichikela leyo kani leswi a hisi tsaka hi leswa ku hi fanele ku hasha tele kule ngovu le ka ndzimane loko hi ka mabota ni lava vanga le handle ngovu ka ka madoropa ni swidoropana va lava ku kuma sina liya Radio Mosambiki kota Radio Mosambiki hi yona radio ya xitshungu loko hi cuka Radio Mosambiki radio leyi a tanga ya yona yi fambelana ku ni tanga ya tiko hina hi tswalilwe ni tiko ka hina ka Mosambiki hi la ku famba nako ka la mahlweni hi vi radio leyi yi haxaku a makonsimento laya ya importanti ya tiko ka hina ntawu ndza khola leswaku swi kona ku kona ku hambana kani leswi ndza kholwa kambe leswaku zvinyingi ha ringana ku zvimaha kani leswi hi ku funetelwa hi mufumo ni chitsungu cha hina ni vayingiseti va hina hi ta zvikota aku zvimaha zvilo leswo
0: baba terekato wara kenga kajikatenga hebo ke xikola vari pa 0 mai 0 igual a 0 mas igisha mate sako ya tsumta ke lwat kukuri nyako ha wiona radio idandride kamungudzu sigiru nya sinje kunyaka tunga kani yako chiz gasi kwa kusukota karini wujira sili nyaka sosu kuru etu kanga bana hispimi side mwa mkumbu ina kamwini bapimi sake tupundu ku hewa wana vangara watu na wakudu pinyetea isa tsamu sisi ya tekara kupa hepala hepala haini hepala haini gasi kwa kusukota karini delegatu kwa nika sige
2: hey kambi mina lukunzi simama nechi utisu lechi utisako zonke leswi hi zwi vonaka laha ho zwi hlamala a hi tirhangi hi zona koku hambileswi hi nga tirhisa matirhelo yo karata hina hi wa tirha ku a vayingiseti va tsaka zonke zwi famba moyeni na zwi laha ka tindlela leti tinene kani leswi ni ncin'we xa leswi hi nga tirha hi zona hina a hi zwi voni laha ho ta hlamala zo tala hini vanhu vacha majaya macha zvilo zva zvicha zvona zvonke hi fela koku hi tivaku mumahisa ku yini zvi mahisile ku yini ha tsaka hi ku zwi vona makoni hina hi misiya le mitirho leyi ha tsaka hi ku vona michini ya hicha leyi hi nga hi siya hina a swi yi lomu ko valelwa ni ku voneka ya ha
1: voneka bongile a kota hinga wula radio yi radio ya chitsungu yi fanele ku a ku nguva ni nguva yiti chicha kasi ku swi kota ku ka nguva leyo yiti nsirira kana izwona ndzi wula ku khwatsa chiso xa kona xa cho tshuka tsutsuma tsutsuma maxikani leswi hina ya kompanyela tinguva a nguva minga heka yona hi yin'wani leyi hi nga ka yona hi yin'wani nguva leyi ringanaka ku hina u kota radio hi nga sale ndzhaku kani leswi mufumo wa hina kota lowu u seketelaka Radio Mosambiki hi wona u hi vhunetelaka a ku kuma michini leyi ya yiswa leyi ya cingwenu leyo kasi ku swi kota a ku nyika mahungu manene hi xikhati xi faneleke a swa ha ringani xikhati lexi nga ka xona a ku wulawula a ku tirhisa a michini ya kale kani leswi na hilo ka nguva ya yiswa hikwalaho siku ni siku Radio Mosambiki yi ti hitaku kasi ku ti familiarizara ni era digital hikwalaho hi tisaku michini leya yiswa kasi a mahungu ya hina wona ma chikela kuma qualidade necessaria ka vayingiseti va hina hi seketelwa hi mufumo wa hina kani leswi a hi se chikela ka nivhe leyi hi yi lavaku kota mi swi tivaku lexa hombehombe lexi hi chuvaku hileswaku zvonhle leswi zwi nga switirhiselo zva Radio Mosambiki zwi vilomu ka swi digitalizariwa zwi vilomu ka mapulatafoma la ya nyan'waka kasi hi swi kota ku ni wihi loyi a lavaka ku yingisa Radio Mosambiki a yingisa a nga maxifurso hi zwile a wu ku xitumunyu ga vayingiseti vo karhi lava va nga wulawula na hi nga se sungula bululegi na va ku ha hambi wu va Joni hambi wu va America hambi wu va kwihi ka lomu tikweni ka misava wa swikota ku yingisela Radio Msambiki, wa swikota ku yingisela Radio Msambiki emiso provincial de Nyambane, hakuva asinali ya hina yi kona lomu ka platforms digitals. Kane leswi hi lava ku simama hitira kasi ku ni munwe anga sale ndzhaku ni loyo akalaka nga internet loko ha ni telefone zwezwi wa swikota aku yingisela Radio Msambiki. Ntawo a hi zwilo zwa jinwani tiko hi mahako hi mahazwile leswi zwi longolokaka ni tanga ya hina 51 xikane leswi ha lava ku simama hi vi radio leyi ya reference ya lomu tikweni ga hina leyi avanhu vonke loko va lava ku tiva mahungu va zwi kota ku tsutsumela Radio Msambiki ni kambe ni zwezwi zwona zwi mahisa ku zwona loko gi kona hungu gokari jikala ko jinga hina tsemba avanhu vo tala va tolovela ku muta yingisa.

0: abengisethi boranzeka bahlamala baku yayi inyamukha athi semutebi wako tawudala futhi kambe inyamukha hi bati simuleti hingaba achikacha hina leti hingatira leti tingatsakisa vengisethi kani leri heka chikati leti hingaka chona vanga vula ku avabinchumu kambe lava va tsakaku hi leswi hi nga vakalika kona va tsaka jise Louis Khumbana cheleni anyanuna luyani wo popiwa afamba auya atata hlata nomukaparato
1: hayi
0: agoma ya etlela hayi kona
1: kwa kuyilondrikisa silo

0: ngukuti
1: zabonga ndzi tirhile kunene ni lavo nhlo nga va hlamusela Eliza Fenyane Fernando André Kidiuja Tenya Iva Antonio Vieira Manala lweyi wa kumekela maputo vacumi va Gujamo kambe a mitirho ya simama hikuva loko hina hi kula ho kulisa vana na va ta khoma mintirho hina leswi ku ri

0: 아울 갈 거니요요. 우게라고 하시 뭐뭐 사고 반에서 거기는 언다메다 버려요. 우루바지 시티 사캅 델가도 오미냠바니 우바스티 사남풀 누로무케노 호노 카시그레이. 갈 거니요요. 시루말은 고주 미치니 이레 인가바 이 이게라 인터페렌시아
1: Akubele.
0: akubele ntawu kali koniyo era basi radio onde mbete ngaba iromo ntawu ugera unya ku ilumwali dzibarera udi palusa nguzi hwinzo ntawu olusilu nya ku thumisa nguzi magesi kene referensia dzinyi nguzi dzemisoro ndi dzingi dzomwe dzemisoro dza FM hini dzilamba da nguzi nga dzilete mba dzangani wathu dzikomputa dhuri ntawu sikira saku sintonia koni yathu isikiri kamwingi yakwarada wakone ahulu qualidade que está na gulita galera quando eu digo que estou na meta do Gimbi Anguzo mas uni por bem a gulita interferência
1: Kati wo mwingi si a kilisina potukan hekane
0: então eu vou back ni mas ahulu mas tinha que nao mangi nya ku muengisi ata ana ku mana wadi mtumira ni Sambiki galera quando eu era bastante medeng bahe nao olu hini mitsi ni ya minyi nguzi nga FM hinga ipalo hinga ihangalasa kumu watu ka zishizi nyambani witaguye na kusama kuni ingia kasi mitumu ya Radio Msambiki ya kisi nya podi nyingani ya kini Radio Msambiki ngutanya na kudanda ambara ngambe kufatu melula wakoni kala koni yoyo watu melini ya wanji kanga basi mwali wadi zi kursi zili nyauteki nuku ahulu olu kasi wangu utawa na kuhebula zi kursi nyauteki nuku wakati utuma wadi kasi ni mitsi ni yeyi ngejengwa yenu itakuwa ina kupaluswa ku Radio Msambiki bonga
1: Baba kumbani kungu kodzeka ku inigaya nyako bani na nyiriki tsope tsope ki uri katu computador ku nyi ingisela ki titsiga Radio Msambiki sa basi kodzeka makere lumuni para ku ini yabanyoro mukugaya yabanyoro mukugaya nyi kumana hebula nyaka dzibula ku kitsukara te machina riyo tumisa isi tsope tsope sisi akupane dzi computador
0: sinkodzeka principe ke mweyo bata no dzimega for example obara kwa ku nuri ni Starlink wokubani kasi ni modern omara telefone unzimega unkodzeka spare wireless ka computador ungoka banyana vigadori yaku watenga mwe ku www.rm.co.mz andahunga baka pa radio online utheka sinkodzeka ngisa mahungu ya Radio Msambiki.
1: Bungide baba kumbana ni vakasika vaingisi iga etu hinga bana na hesuku dzitu kuthu sungu kodzeka so suku ingisa Radio Msambiki kukutumisa stop stop sivi kuna so dzi computador gaya ambazo televizor nyarikini babe kumbane achamusede ewadi ambari ku nyanga gadzimbe programa kutsoka kumaneka kuri na kuri ni dovid magugana gana ambari kuhidzimera pa Radio Msambiki kwa sababu nda kutsamusera kwa sekira karina.
2: Saudações. Permito de meus comandos, futuro a Rádio Moçambique, emissor provincial de Inhambane, a partir da RM Online. A partir dessa plataforma, eu consigo acompanhar o pulsar da província, mesmo estando distante. Te referir que eu escuto a Rádio Moçambique, emissor provincial de Inhambane, a partir da província de Nampula. Eu não imagino se essa plataforma não existisse. Será difícil saber o que é que acontece na província de Inhambane de forma plena. Talvez só por algumas reportagens podia acompanhar nos noticiários do Jornal da Manhã, o Jornal da Tarde, o Jornal da Noite, etc. Mas já a partir do RM Play eu consigo acompanhar um pouco de tudo. Muito obrigado. Bem-haja a plataforma RM Online.
3: Uhidini mihani luhidi kilongo changu ini jina langu chini Shaki Mesa nakurejera kujipandu nguru kena mpula nakuresa wakazi wangu katigeje nimekwako lakini ini ni uwo musempre ligadu ga RM nyambani kutia dzimbi dziradu dza Musambiki atravesi nya aplikativu ya RM iyi mana urini kutsanganiswa yipwa mahungu matembo usasavusisikirekaka kasi mfulumu kwatu ngovanzinya maivu atravesi nya aplikativu iyi aplikativu iyi hakuimana munyazembrele vanhu dzatu abe Play Store.

0: Mwingi swarati msambiki lusede uyani ka longoloko mwamamwama longoloko wowo udzitiku utago kukwa litsunyanga muhuno abunyagitsi ya kunyagoleke mwamamwama abo takutapwa maonelo nyamadota sungatano kuominya mwama abo hibulago sungatano kusirunya kutsalangani sile nako ni mwama muhuno kasinanga hambana kulisina sine ikifananiso ni mambe matsigo hitaku hitabula ku maonelo nyavama maile na kuni kubweta uresa kwa dada nyama vanyelu nyayadi muhunu hakubweta kwa hingeheza gambi sungutano kumabulo magudani lisimanguzu vaveliki nyavangi vagunani sanana vagupimisa kukavo guninga satabu silu sanana silombago guninga zimimu nyazingi gasanana kugula yaka kona nyakwadi ogu vambe vakona kuganela kukavo nyaku bata kuninga sana na sango sile nyaku ene kanyanga simana kulingidandri na makutsanisekani za olu sana sango nopoti tsaniseka ya tabu jilu jilombua kujanana bata kujiningwa vambe babeleke kuvali nyaku kukubana avana kwa hamu yaga ndrangani vatu nyaku ndrangani guwabu kukala kasina vayeni kubela ni utsiku vaduga kumamba kuja vakupimisa kukavo kurengela silu nyasingi sana na savo sinagina kuvega si vatikedza mahungu nyakubana avarumwa lugaya vafala kulaya sana na savo madota hakukweta muhuno kungapwa kukava madota yatu kumakuni vaingisi gasi kuyebe mara yelu nyayani atekara hayi womukuhininga umwendru kuhihamuyisa silu kasana na satu hihimbedzera sana na satu kusisigire sinyakagure kayu malayelo ayagani kisu esi ni simbe hipota kumanega hina kuhengeheza kisi matota kaya matiko nina nibabe nyanara nina nibabe kambura nibabe kumbani aya madota maguru mwako kanga yorovezo Luis Batista mkabunya mitini enikeni Albino Said Amelia nina peko gurosa babe kambura kene babe kambura one maramboni mahiero vanyatulu ngulunu vanyatulu vanova wamu ni nzazi one muhono uyani
1: nalosa madota makwano ujide ujide babe saide ujide babe nyanala ujide babe kumbane kukulandra kama tsiku maramboni kuti kukuja kwadi ndau kudzinzadzi dzipadie kumaneka dziri nyapanyatula tikala muhuno kukuonekela kakona achapa hingukudziusa hingukudziusa hanti kitsukweno madota makwano
0: ai tungu babi nyanala 1-1 mauhelu yako mugangano kwako nzadzi 1-1
2: kupenya na pia kukulosa vaingisi va Radio Msambiki avahepwako katepo iyi ambari idzikuleka dzikuromo apa bambi kwathu uja ito ungu wa uji wadi kaya wana nyaku hivi jimbidi wadi kambi hiva tena wangara wadi so zinza adziki zipindu saku mpimo puluki kaku kwa sija hina resi waka minzala kukutari edwa siru satu hiho zaku kiji karadzi ya kona jikuromo kumashi satabu kuyumunu wakona ingu bonga
0: asitivo babi kumbane mwele tere yesu wanwani
3: kuhidi babi Albin Saidi hingulosa wa ingisi wakuro munga ya wahipu wako hilosa madata makwatu hava babi nyana babi kambula kukwa mwele doji hinguka kwadi zinzazi azingotasa situkamezo muhunu kukwa kutunuga mtumutuni hili wata uhigimbia kukabunga zinzenya alternatifu kukwa nzaye ya hinguwa kumashari vali pani pete vali
0: italeno
3: tsongwe ngkhongolo ngudzunga tala makhulunga matati matsikanzi mashi kusaudi hawa kwani
0: lisina silunya nyakubanya ngutemba kukhetu akamatsiku mataku yakwe manzadzi sina vinra kulu nzadzi jimwe kinyamba lindrero mo makungu wo muthu akunani makungu yakho o hadzitula popi ma ikodza kwanza dzimwalo muthu
3: yo
0: sinya kubanya mungise madota muhuno hakubweta ukanela sikutano kulaya nyasanana mungu suona karine yudzi yangunya kuphelekeke yeye mungu suwana karini kukupela sanana mogono edu sigurumo kizo ina etu kanga vaveligi vaveligi vapapai kuru hivama hukane kuvama ina hingu sukoza kutanganisa vandu kukwetigago abunya kudai sanana satu nina pela kuri dota datu akukomaga etu atakwa babinyanara
2: kuli sini sini mara yelo ya sanana muhunu nipano mahamba nide tani kanga izu wana ukizu talvish saku jirega isoso kukotani nya dandru unya ifulusau nya mapanyelo puruki mapindrugi tili kuhambana nipano mash itunetu hingu vindri sampimu vale nyagulai vale puruki iso akupa sanana sanana puruki sanana tekisi hebuda na hisi tiyate punyago isi nisi siko za kuhambe ya mindru kati kuhaba heru mwalo ituwa hiliki nupote hijira sa tabu si ini vanonyi hamu hide nita umu hunu nyimane ya sana sangu tekisi vanya kuma vanya nyayade divara uku au podu kwa hamu gana au kunga iti nyinga danda kibzu ini isha tenki hiva jira za tabu unyago sitia punyago vaziti ukau bana rumwa papai nita umu wako zana uhambe ya wenga na heru na waru mwalo wa hiliki purki hakujira satabu, kisisi ilisi jira kukandike nikau, maishi, singu tukasimaneka kutala na isu.
0: Babinya nara, warukuwe, singu weteka kwa jimijekati, hingama abadu wana.
2: Sanana, sing.
0: Kanduku hisi ninga satabu higura nasi.
2: Sing, porke, zimbi titepo kukotani nya zimimu, sanana, usidandana nare, zimimu zili, nyagu hisi ninga satabu. Kuku nasi kuhamuga puriki, kuhamuga papai saidi, kandika moyo, kandika kufanikia mutu. Kuhamuga kwa hetabu, hetabu, maji, ubo, ningidu, ngutu kumana, kwa tungu mani ya kupinda hambana, maji. Wautu kutero kwa azari, kuhamuga. Nisha uomba dipara, ngudu ganzi yani, nyama panyinya yadi. Utodori ya uku, asa uragumwaru kusaidi bali nyaguhongo. Kuku udandiri kudzimimu. Kudu kukweta harima panyelu yari nyani vilile. Nyaku hamugi wako. Mwaru kuwe unafana ninyi ule. Majunuru mga hiru manzani wako. Antawo ubu hamuli nyaku alakanyi majire. Umbati para. Kwa hati nyo hongo wabati mba tunu prike. Saidi somu ana nisimu.
0: Upeo kamisiri nyamalimba
2: wangana. Nyamalimba wangana. Antawo kukotani gambi nyatimimu. Sungu hiru asosu kukotani nyatimimu. Kukumbati para kure. Ja persisi kuhibuza sanana na huti umindru wakona waso nyama panyelu yaso. Mwintu bongo.
0: Lesina. Ndako babinyana la waru kuwe mahungu ya inyagu uningwa ngudu zimimu muhunuga matigu sanana. Silusesi kandisari para isu sanana.
2: Nada kandisari. Kurusini sini kandisari. Wata hisini inga mashkuli miti. Nyagu zitu kitu. Haku hibuza mwama wa mindru. Kandri haku hakujiri ya para
0: iku. Kasipwete kupimisa kuwe, unaba noro mkala kupindruka kwa ngamuweli?
2: No, impossible tambe. Impossible. Huwe ni nyivanya, jana jangwa tija agumba ni nyikini para kujipasa iyo. No, impossible.
0: Babe, Kambura, muhunu kama tsigo, hinguona mazaha watu wapia kimjikati, nyagu hutandrega, kimjikati huzitu kukuye akubana ahuzide, weta kuvale anga hodzera avo alimpa vale paratu ile anga hodzera ga iyo aidusa angola ayayihanza silusesi kia dikanda sadi mahungu ya yimbije katinyagu ndrangani watu hirini wa pasedzeli kanyukono nguzugu varana kitu mikolo kasi zake sukwadi bana hirini wa pasedzeli nyago watabata pasa mitumu ya ndrangani saku himbe zera usanana anisigira mitumu ya ndrangani uyani wata
1: babe Saidi kuku wona izo suguru mogo tepu ya muhunu kanga bagane di mbabinya nala kukuye silo sipunduke zide kukumanega kupase zela ago iluli itunga boliga nedu kukukuru gania kujitumi kukumanega jitumi ndrangani kandri ugu ema ugujira zati vidadi sanana ndrangani jitumi jidirano para kutatuma niyo tumuayo ndao yanana yile yuku yanana yihibuzu wago yini nguwa kumila yu ndrangani yaku hoza yini fanelu nyakudusi para tu yae agora kanduku hoza veza agira kuya pakumu uomu sekretaria agu jitumi anagira satsabu
0: maze babi kambuda uomu wabili givale nyaku agu jifana niso agu tabohan ndrangani amano kuyana jangai yungudusa para tu anga hozele avu ei, o mundo só mamãe o olhinha muito me abre a tonis de palma para no como o romagem na gangu o jeito separado o que está tomando aqui na né
1: ah eu lo lisino regrago babesaide com a pazama majija isoso sakujirega nguzu etu wavelegi hininga zimi musanana porque oru unataguta jimana jitumi na yuku kira simbisilu janana na yuku dosa prato entao ukujera jitumi kukwe tumu wago kwa kutahanza yuku dosa ziprato komu yana yango entao iso sakujirega kuninga zimi mu janana porque iyo jimwaru gambiki mbikilu jina jirago Isatabo anauga hambaru kuhamba kobe na viri ya sekretari ya kuhanzwa kui kobe. Entao, ito vavilegi, iju higuromo kukizo, henga giri kukitu, kumu eningi naso, sana nasangu sinafani nga yene. Ugomu kusini inga tepu inga romo, maji tepu ingu vindra gambe. Entao, sanana sitara dengiri ngini, sihamuga mutu nyakumupase. Porque uranga batera nranganisha amwaro, ikasa hebu zwa kupwane mwaguga girani kinyakarale hinguona nyina tangia kusilo umumakukimbilana ambare ungu ya mana sakadzana epo mwembya kugira kinyayi la inkaza gente no faz isso kujinane porque kaningo abe
3: abembe kwali kwikitsungu
1: si ja kutamane to amadala kugudzisa jinana kanelego kukumbapwa and down sungu yirega furkamo eto higwasanana eji jikuko hoja nana we kujirengela Yuko hoja nana kujirengela, kanga izunga bogani lukizu porke, hingu duga madrugada huya nalipode. Endao, uweta kuketu, apa, yanana jina mandivritimendo nrangani, satabu silusu wana kurenga uya tajakwardo. Yanana kajiluye, hambare matabishu ya kurese lo kugitomimule. Endao, hidu wana kuketu, malayeyo nyasanana, mana bunguye. Porke mindrugatiku sanana kabu jasta kustabanya kuzaparensia. Alenya kubanya vida yenye usiwana akupeta kubanya vida yenye uganye akupeta kupimisa fulani uija mwaro oyangaba mutelela
3: si atsauka kigevenga
1: atsauka kigevenga endao apyaguona mura wona ule anazamaje kupeta kuyadzega kukulandira idzwanga baro mukidzu tepu yakona endao
3: yesina babi kumbani kulebulisi mali kurumoko nyaku hihebudza mitu mwenye kutarangani kaa sanana ikifana niso mahungu yae nye kusikoze uakuga apuputa kwa dikama yae mitu mwenye andrangani mabana muru ni kintari akwaze kubiyale kitari muhunu kama tigo hinguwana kuketu sanana nyasingi kwa ikifana niso singu taranguzi kukara nyumbani mahaganelu yale ya vanova yale Jimbi jikati nyaku wapila zi ya rami, wa haka na kumaroda, wa kasi ujira gambi isi. Kule bilisi manya ujirege, jifara nisu mihaganwe, yiku makuni kuhibu za mitumi ili andrangani, kasa nana.
4: Nyingu bonga babel binu, abu nya biblia, wadupani, instruwa akiriansa mkaminyi kidefa ndara.
3: Para hibu za gena nana, nzia yipata ujimbe kiyo.
4: Para tabikida ndago, yisi kuluye ne gane ni botaka ne kini
3: sa kubeteka kambi bota kuthelipiza
4: hina ngomo
3: okay
4: pato gane ketu mutu janana yili ite hivelegako yaweta gunone zo dzinzia dzile nyaku vanye kukusa uwe ungamvelega uhebudzido upaside ahulu wakutaka ukwe mitumu kuchansa yanana sinakira kunyaku watu walu uwa waika kumafuni wasi pasi wasi vanyu wadi ule upoteka kukubanya kukusa kukubanya saidu kukaraja kukubanya nyalisini kukaraja satapu sa kukubata kuhibudwa kuhibudwa satapu uti kuhibudwa kena kukubirea gilo uti kuhibudwa kena kukijipa kupani ihihi kukisa janana yili jidanda kunyamba pani ihihi kwa kiri yilo ya kudanda na yuku pesa wiki za tabu zivonta zizajo
3: zinakiregi
4: akwa kiri kushtu
3: babi kumbana vangu duwala vavilegi umumana mumbi wakona umu udiso kasa jinana umu wana kama akupimisa eko jinana wako eki gena jangu jidi nyuro mba kujirenge brinke nyaku tandrega shaa nyimari ya bakumba zitu aduara papa kukwe angu tandrega renga brinke duga jana jana
4: edi nyipuili veji mwe babi saide zo kandi historia vali merka centrali parashinga di shapa ba wamama iba vilebo baba tsadi sana moyo kui ayy nyimari muhunu mumbi kui kukinani kui
3: ni mwa passport ya bendangani
0: passport
3: ta ulumo sokuma sokuma sokira nuko ni mwa tabanga ni mabrush
5: hai
3: ni kanyu mukeza kama mama kesa mama ya tanganya tanganya kwa vuvu wangu kizir chichiri mapimu ya ima kawana nani yuko ye ulu yana na pragu tsagisa tiju rengesa tsabu sile yisibwetawo adawala uku yana ye ojugoha kugusa tapikina dandago uisha ana mwalo vovulo o mamai wule kuvanya kungutika kisisa kuimbi tsimbi tsikati vambe vabe umunya dzunhunji kambe kugusa uikanga solo wese kunya uchaniseke kha uikuchaniseke porike ngwana Said vomumale vanga danda umunya ku kuwachifana nisu mbadu kuveta dzikilometri dzikanyokada para hongo swatu nkumigondo lolo nyambanya ditshinili ye umunya mabuku anata umunya lona mahebude
0: vapasa babe vati
3: vatingambe vamene mitumu vambi dzipfumo vambi khava vambi khava kata ka munyo mtunu fuma zhi vanhu vanyi vanhu dzirenze vete ahulu muthi oyu amaneya atakuinada ini yana yangu no podi yivanya sili ini nga sifanya to do ben kaina nga ketu muhuno
0: yige
3: pati pati muhuno yana yogena hongo squat no kulona ogena hongo yamba de chine kandi sisi tulako mbashi wata kujihevudza huku umanangu silu sakudwa nedwa para si manwa shkola for example uns 2 kilometri podi ujihevudza yana kujihevudza yana kujihevudza porque é uma forma de que eu vou dizer que sabe sabe que embedo um ano com isso, casi tivesse com bandeja, ahulu, vambe, cai que de contra, mas e me distância não é com distância, e já não é que eu me conto, mas que na volta carinha escolar,
0: não pode que embedo não,
3: não pode que embedo não, quando que tu vanga giris de carinha escolar porque o homem de fato nesse dado eu mano vou vanga dizer por exemplo, duga, ou juo, na rua, na cidade. Quando alguém vai comigo, não muda, tá?
0: Sim.
3: E na minha casa, quando eu assim, ele chapa, eu vou te ver como eu digo, eu vou te dar tudo bem, cai bom. Mas somos.
0: Eu me fuca.
3: Eu me fuca, eu digo, ei, quando alguém vai comigo, não é nada. E é uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar de uma forma saudável. É uma forma de eu praticar exercício. Mumbe, eu cuido nada. E ninguém vai jogar no podi. Gituma ndangani porque ini tumini nguzi wara yoyo ini dandini nivovu dandini nitia angitumisi nguzi presidi kutuma nguvisa apata gitumi tudube
0: singu yela
3: singu yela kukusa imitepu mamai ni papai watafafa ngutumu wapata mutu nyaku atatuma mitumi ya ndangani mashikasi himbezu inu wakongolu wakoni muheputu sanana mitumu kukusa vale samfuturu shaldudu mama nyamai wana kakari nilipangu singa nilipangu kwa vasiti mumbi kakotu vekinta kuyawele kwa kasiti kuyawele kakarini mumbi kakotu handa zipane mumbi negu pala kakotu dandidi ikanga mana matomu ya lunga mamana unya mandisa pa wadi umana situmi amana uwa kagisu wana ana kakari nilipangu mutioyo si negilu kajikotu ujira
0: resene kitsani seka kana na no futuro ku portugues
3: e saidu ngwa wa ku kheza sana sida na kudzimimu nyaku qualquer gil papai agurenga sana simwasi nyaku khasi simkhala munthu fast frustrado ka frustrado ambara vakutsuka vadanda mama mitumoni vasera mfunara me frustrado porque ago patai gil sigiregi abo yembereza yaye bas
0: katumbi kana mutumenya wadi
3: kana mutumenya katumena tsa Thomas Ambiri na kube kire porque u sisi asivota kuyi sisigireke pronto po iyo dandide satsabu na sigiro asivota
0: listen mabe kumbani hingubonga mwingiso radio talk about ke tudongisela kaje katgege credit yako kuma kuni phone yako kholu ena kuningali zeni nya kusikodzi kuma ndikana una kuifonela kunukunu apunya longo kwatunya mwamwama fela kuninga yako maonelo kholu gali ni gali vaingisana kulombo kwani ah hoko takunga phone hoko takunga phone babinyanala wakukhala hudu muhuno ukedzisa sanana sikuruma ku muhuno ukedzisa vathu vapya vakuruma ku muhuno kama tsiko umi rumunu uwonako nyaba twa kongolo tigunu kwatu
2: ya yigaradi nyi kongongutu eni nyibi piano wangu abanyikanire ukeni watu o uhebudzaga muhunu nyuka pano kuhambanira entown nyako dunduka passage mwe nyinga ipwa nyi moyo nyamutangeli nyalitihula tu samara mashela anga kwa nova sociedad kisha mja construir so ten direito a comer que entra bal mas parecia kwatadi hevara mas adi hebuta samara mashela ukui uyi akona direito nyako hodzi kula atumao não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Quer dizer, vale, vai com barreira e ir, então vai rodar tudo, tongará tudo e tudo.
0: Zindraia.
2: Agora, isso é isso. O que você tem que fazer é o Natasu, o Cursil, o Nilsimangudo. O que você tem que fazer é o direito de ir. O imaginar o Isinga vai ser ganhar o Tabuto, a Babi Kambuli, Babi Kumbani, Ambaru, o Ungasigani, o Kue. Hago sini nga ngudu dzimimu sanana satu muhu. Uo iria yinani uminru wasu sanana siri. Anova sociedade kishitamu a prosperar. Ki venya asiri omis du futuro. Vama mune vari nyambako zaku neku hanza para. Kakuzuku hanza para tu yae. Kakuzuku laza vare. Vare da hatunu angalala uye. Neli konzo sa. Lungu organizari vare lera lago. Agora. Já o yoyo muito yoyo nyaku auga base aduga vale nyamba kuti kukhuya apo porque ana uya kambi vale atara
0: mas ba minha nada vano vaga matsivo o gupela madana ah vaduga neva vavelike pone quando a cabeça não regula
2: o corpo sofre sim
0: e já o suona hinali tinga gireka apa rasiku kinane ka hingu tumisa kambi tática aí em que tu quando a cabeça não regula e vir aqui na transição quando o transição é com milho amatigo o transição é com água com
2: milho e engata hambanisa porque esse não é convenção de sinaro com fumo ato está revezar o que sou goveta já o transição já não é com fio entrar não sei que então e vou a muni água e tu e vou engurar sil mas o goveta agora engata revezar agora kandara goveta kurano kurago kurano kupano goveta goveta kuvili kuraro ambari kuna gomo gure era silinya kuhidira silinya pano pusha porque asa goveta kusonga muto imagine ilera pusha ndorele nyaku uya panziyani pali kungabana kukwetwa kuvavili jivako ambari vale ukhala kunawo nyaba khongolo vako umpusha ndorele yikubweteka kasanana kandi kusonga nemuno desde que já nana giri que sulu ginova desde que já nana giri se simbi ngona kamugwad seru seru unga jinga duki nova jinga simbi maji
0: ne jinga kuiti
2: maji pia amasa kandri zunga giri hey asa isoso sungu bwete kwa mina juru kanyumu hesi tu yuko kani kani rano kupanas hewa ademu hunoro ido atisha itu hidueto kandi hidi pizza hidueto
0: peshwa
2: tunu negaya hidueto afur nenziani kongo nyamu takugumana nujira sinya mbasadi nziani hidueto tepio mwaranga na hangwa kotedwa mwaranga na hangwa ya kritikaro purike adiraya janana izingi majigira nyamba yela ujirwa vautu tunu akora muhunu olu wakumano nujira sosu kudu hungo ya shamuro ya mamaranga nyagu
0: mashu babi nyanale vanova kama tsivo hulaya nyakanana hudisi emili basi kubana kuri vaveleki vakona nyakanana
2: afela
0: kumalekana kulaya
2: no.
0: Nziyani mutu kongoro ali hulaya kanana nasidzitu kujana jamani
2: kidu
0: kulaya kanana kidu nzirani shkwatunu profesor adirni tsiva nyaku akulaya kukusimbari akuninga pushandora lya yeyi
2: si
0: muhunu kama tsivo so kutandira kuyinani kuva khongolo vali nyavathu vakuruma kunziyani vadaya sanana sinyasidwa nisona kuni sina kugupela mudzinzilani
2: vota
0: so yinga khongolo ka yatsap madota nyingwana
2: vakuthava kubeli paso wakugara ujira soso unguhadzi ubeli paso wakugara ujira ajira soso profesori vamamaya ambari vapapai vanamuyera ishkwatu uno vayakhau oi profesor fulano kahemu wedi a anadufi ku shikola yi porque angu tanisa sana na na rugo agula ya sana ni unguona kamwa ja silusiri kai ditike to poruku hisipya ku haini para ku si uyanga vanova
0: nyago ijanana jirayo mutu kongoro sumbaru zirandi
2: umu yugumo ngo jana na jire janganga sa jira jo uhomburoshi nyokare nyamba yala na nyiji wutu jato jirayo ku kwalikeru mutu shaka indike nipo duwe sipia karine.
0: Mashakando kukutawa kupwane eki zi unagula ya kizo kuzina ulichowa na utakima na kanagiri ya kukupela nzirani. Ukusadza mkuzuri liboa kukupinda papa wakona edza angabana. Apata kukupuriki papa wakona anaveta na wina tutuko ee ava nyaku veta ya na yangu nyora ya na yangu. Aha, tuma dota.
2: Ma, naanda. Nyanyesu, nyanyesu kutangiri ubabe kumbani unakrishintara. Etu Vanova, yumuhumu. Vanova, mutu analai, mulai, nga babe, analai janana, nga kukwali, kukwati kujiri jai. Kisimba soro mkizu Vanova gambe. Era karatu, kangaba guvindra kutanimiga, guvindra siri. Guvutuka, umana gaya, jituketi jiri, nga kutuki, waramudu wakulu, mikalili, jituketi, mashikandara objektivu tepekona yoyo. Era kamunya guva, guwe, safa urangatunu guwako. Hidiba hii, himana migu waramudu, netu nya kukasa. Pasa kele, sabana wanyi piti, nisanga wo. Maje, adiri gu, you took it in your coat and objective we are already give a Congolo to Vagario. Adiriago, Vahu is a power and cartoon. Who could it? Nina Peter, who did see you can be seen in your grief? Would be a Camunzian. Key objective we are going to
0: come
3: back in. Muhunu itu Kahira San Anzian, Savambi, now so particular I can do better bass. Podu kushamara tensao kulikana basi pasi isu jana sabo inkandisu.
0: Maji. Podu upo na violence
3: at school. Ne kandi so jana hiprim mm. Jana kikubwa senu mopai. Porque iyo ndangani wajyo kajira yu. Imita puke vile kisi bungiru papa wajyo. Uji manza yu gerejo sako hasid isu uji kuwa gira yu kumuna kone kikubwa senu mopai. Mopai nunga mbiru wase eke. Ngusuwa. Konanga kotelu. Ne papa kwa tanga kana ngo yega mash iya buni yana yili ku kayala yoko yibele yisi bongi yisi kawu
0: yisi mbere ku pano bata ku ninga kitaba ka
3: bato ba Kongolo yina pe ki usa ki yibose no pa ja sina kutaka kesa mutu Kongolo mbere so sana babe bakukwele na bana ruguru bakwe bakukwele bas kubindo hongo porso kwa nyabangi bawosona sabwe kanjana
0: bawuzikira
3: Maduga ba.
0: Wazikira ba chope pale malala ungangulelo. Ulangu masucho onetela.
3: Na basi
0: Matekimbikiro jigiraga ku babi kumbane. Ingiri pota ku pwane ni maonelo yako kamusi ngatani ku yutse jinga jigiraga babe. Nyanala kuye nani muhunu kama tsiko. Ungu bomba, ungu hamuye kama ngwenya ku pwane kwando aka besa no regula u corpo sofre.
3: Ya. Kuwata basa kutadisenga bagani babi nga nana kuziko vinsons zile kizu en parte. Maji a maior parte nyakulpa yini itu wa Kongolo. Kukusa mhuno gane kukupiza nyana. Napa na sosa jigali sosa. Yanana kajipu kuwetu wasa. Jihe kana yubana yuwadu kuwadi. Umwalu kukoza mtu basi kulikani. Ambali itu wa Kongolo mtu mtunu.
0: Naka sungu kodze.
3: Hingu laiwa. Muda shivizi hingu kupe.
0: Yeah.
3: Maleta ya tumutunu kunu kwa prosesu. Disiplinari. Masha watu Kongoli hinga laiwa. Mutu sa. E un prosesu. Kavele u ingisa gili. Ambara tinga laiwa kukayo. Hingu hose ya kasimbisiwa. Masha hilaiwa gambi. So kumalewa mtu Kongoli kanu weta. Nyoka kima mtumono unu kwa zi prosesu disiplinari. E un posha ndorele ya. Nyaka unauya mziani yuka sisi potekao.
0: Babi Kambuda, kuyaku maonele babi Paulino, mahungu ya nyaku yirepusha ondorele ya matula wapadu kwa nabasu ihi. Kando ni atekala, vambiwa, siri watu kira, gariyo yo wabeleke, watu kupindu sae verdade, izi wangabana, hei vata kizu tepia kona yoye, Mungu kama

0: gagala amkenyula amvanda bara asunyumba ya wanuna abenda sporo amlaganya afika gangingia nitinchonzo ninkanga akela uma tutu vakalerini leswange ikalo ishlungu pela tmaga leta ela tribunal ani mina waka moyana matala xidinyongwana no gorila na wahanya ngoma le
1: axitulan nga kona lani n'wana wa mina jalamila bernard a felix moya jalamila masula amkhoma tintambu philipe mondani ati wi n'wananga so ni la ku tsaka nyamuxa la

0: Wembiga si nyakuta kiswa gidimi ngwani nga upa na kuya hehe. Gasi si rege rege sa kona karni kani kama wadiroro. Si maneka kusuna ugaraza. Etu kenu kasi kanga hinga mitembisa ya wata guwe muhi fonera. Muhu embe ukinu. Mwagu bindi sa karini kupenya sumana kupiago. Nikura di Musambiki mkwiko na karini muhuni ya ina zako ribandu magumi. Ni mwaka moyo singwanta yunwanus ina haka kasumingisi nya kupera fani ya kutwa uyani rusiri
1: die special da radio Mozambique 89.9
0: 89.9 ngakani asio pio yo nguhema na kari
1: ah ngoma na ngwa de so mazure nya na yayo na zibeta sinta jana na mazo oh kuti tsagiwi
0: ngwa na kararu.
1: Yeah.
0: Então, um que hembe gina kangara do Moçambique mo no suri ratuir.
1: Oh. Ugane ke ni mudandredi.
0: Mhm.
1: Adia tingu danda.
0: Mhm.
1: Ni podiki ni yuri gibi ni imana.
0: Yeah.
1: Uni nyongo la kukumbana nini.
0: Mhm.
1: Então, what I could deny gibi gambe mai sekwente yo.
0: Mhm.
1: Ah,
0: ngwana urugarika kwa na mudu mwale FN Masinga, urutamu kumara kwa FN basi, ngwana.
1: Yeah. Uruza haku mana kasi, nyambani kasi na uona kukuro mogu.
0: Ngwana karara.
1: Umunyi nguguti vo.
0: Ihi.
1: Baka kuzu bafuvi.
0: Waka bafuvi, ya.
1: Hmm.
0: Ndanga kumbuga varongu yoyo, ahuru, hisu pe, finzimana yungu pe munu. Makungumuni ya finzimana, jifitha mungu na yo, enra.
1: Gifisa hemu anayo. Ulinga wanza zeno kakuparege. Lipaza basi domingo lipaza basi.
0: Lipaza basi.
1: Ah.
0: Nga kumbuga varongu wakona.
1: Kura kututuma nyama davati.
0: Kininga wakumbuga varongu vana wakona yoyo.
1: Ah, mwoni dia special. So nyagolo seze wa reformado. Nyagolo seze Jorge Gujamu.
0: Ya.
1: Nyagolo seze a Filizarda Castigo.
0: Mm-hmm.
1: Ah, o canigulo fez com garoto ativo.
0: E outro
1: tema meio barro novo, o Nivaz de Miro, de lá, vai lá com o Tissena Per.
0: Ah, Maria Mucumba. Maria Suzana.
1: Yeah, Maria Suzana Mucumba.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sei porque canigulo garoto ativo, canigulo fez. Nilo fez de gira gira.
0: Yeah.
1: Ah, o Ninganego com a Kumbu, o Ninganego com a Kumbu com o Nara Rádio.
0: Yo.
1: Yeah.
0: Zibanye Guarissa.
1: Tá bom.
0: Tchau, tchau. Quinze horas e 28 minutos. 8693 86 399.

0: Omwingi sifukani wa Raj Msambiki wiyani hirosi?
1: Wiwile Edward Miguel Kanyamatateni.
0: Oh, wota asa Kanyamatateni rol?
1: Wota akan senza jana sisi unhasa mihoambu kusitombo anawia arizunumi.
0: Hewena.
1: Stamali.
0: Stamali, kumaru gulala.
1: Kumaru gulala.
0: Panu okarema oguma na mbuga mwasi.
1: So. Ngambo yangu ya tabo abanyipako barongo zipari batumegeri wakwato nemile jirmie singata mwana wangu enene batumegeri nyaradi ngu ndira fede
0: kibongiri sawo nga hefonera kibongiri kituma thoma katekwa yoyo
1: wengi
0: chao akinzi horas ni 31 minutos eu fona no ibuna ingis wo hefonera hibonao Munu sexta-feira de Bandre, sonha ouvir em manhã outubro. 86-93-86-399.

0: omwingisi nyo higisi mhaka kujikati kia kitu walo hilo side
1: kuji mihane baba na San Francisco na gilosa
0: mihani kape kape mbani manukio yo
1: tata gana nyibabi kumbane direttamente tera daji mutiana
0: mutiana orera wana mpula mulopana kape kape kwa diyo yo
1: pa hengu uga nyane etakuwana muhunu etakuwana mazu venyana basi
0: ya mangu kira nukuyo na mpura yo
1: jina
0: ndakon kile ndiku nampora yoyo mamazu muhuni yo
1: mamazu muhuni tsigola radio Mozambique
0: ah sanguona kararo
1: simu sinyazade para watimegela tavara radio Mozambique
0: hingbonga sawino hingbonga sana kumbali
1: ina vuvume radio yato
0: hingbonga
1: kare kapone pa etiditi mai kunyuma hii kwa partiri za radio Mozambique na imwalo zire disociation na imwalo internet
0: nada
1: na hii etiditi kwa partiri za radio Mozambique
0: ya radio Mozambique
1: Sine.
0: Kizo. Asa, ngaba kumbuga wana wakona kule, yabu ta hongo, hiti yaba tupi ya.
1: Ah, okay. Panyalose zewana kumbana mwana ya kujukundu ini kumbanani. Nyalose zewa tumegele watavo, radu Msambiki, uvo, vambichinini, badichengu, wakirimi dukome, wana masitela, ifrani, umogu nyi Tomas Valui.
0: Ya.
1: Nyi tihwani, baba Zelini. Vikisi musingazaa la chawa tumelega radu Msambiki.
0: Chao chao, hibu ngini zibanya kwa ni nampura yoi wa mtiana worera.
1: Sabo, nifanyi.

15 horas ni 56 minutos. Mitsi karmen setu astiti chenge mbani. Hoyo kami tumeru ngulidi mida chichopi munu. Kwa zishanu ditsiku hikuni 2 ka outubro lembra 2026. Mitumu yatu nawe tsimbila nguti nzilatia ngumbimu ia 16 horas. Inatamana mahungu ngutu misanu ni antena nacional. 16 horas ni 10 minutos. Inata halavetela uchenge hambini mabulu. Karambimu ia 17 horas nawe hitamana nwapuitu wani ya Gaza. Kasukuni. Kasuku ninga kucha, kasichiti ya sesimbidi, hambini ndima ya kudungula mashaka. Inawe ya kasi ngumbimu ya zoitora hita mana mahungungu misanu ni antena nacional. Zoitora jini 10 minutos, inawe ujenje ni mabulu kalambimu ya zoitora jini 54 minutos. Mitu mungu ya ikumanza ni kamina Sandra Masangu. Unitina dao sinchwa Raju Msambiki, hilakoveka kubonga kawe na ngulo kuchi hilombanzebe. Hichi simamo hilomba kala hiya waita ndima ya twingas mitsikari hiku na velo ingisi tuneni. Ungalusi tani katimene tisingati nga hinata mana mahungu kundu msani ya antena nasionali.

Zase yora jini 13 minutes shila kula vetelo change hambi ni mabula ku hamba namba na kalambi mo ya zase yora hino mana na mapo itu vani ya gaz hila kula hamba uchange wantla wa Raj Mozambique kasi nku hako hekulungra tsuda nyansi 2 ka outubro kupinda ka 51 wa malembe msona kwa kudi umbelo chi chikupangala ta kudi sikudi ngwandi ngwani kunzila uchenje mabulu hambi ni mahungu yombe ita kululamisa credit yako na mwingi seti ngukwa umbe madza seti ora hinatula ti foni tatu hinama na kubulisana

16 horas e 47 minutos. Gendio a Antônio Marcos, já de. O Sikutani Kasikunishenga, Kavavele Kivamina. Kasundela Kasutani Ningamakovanguan, Vaguiranguma Salada Ken. Utrela Kuchati, Viola Tawena, Aninodila, Nidila Mirongo, Nijola Vakon, Mikoma, Vachuvian Kulavani Kati Salad. Vachuvian Kulavani Kam Simat, Aninigamakovu, ready seconded second, you want any one. Kambi Mahila Kumana, Gendio a. Iresiana Jai. Aji Nangasula Mwani niaona mashaka ya mina. Hichitsaka, hichiembela tindandotosura kene. Hichikavatela, kambe hitsumela kambe. Hinapinda nguni ya chidengele niteketa vangwani hitsula navo. Hinayani ya zavala hiya singa timbila. Iresiana Jai mihina minavela ugumakati viki kote langu matumo ni makateko. Mwingi siti unene kambe kutivikela kata tingu utende kutalisima. Inga tukene hiti betisela kazi haranga yesu kutuka sipenga pangu nutumi watu. Kuguma kwa kadi viki na vio kuguma kadi viki kutana kuma tumonu makateku. Kuguma kadi viki kwa hinu simila kakwa timu wa staratuni. Hidi seti hinga bedini mmovani. Hichele simaka sikuwa hizumba mtini. Inga tukene hisa kani na mwami mmovani kulo kwa hidi seti ngukua. Hinga tuka hivanga siti pangu tami mmovu. Hinga tuka kambe hisa kana nisikaratu siyesi ngubega pangu nutumi watu. Ini 16 horas nem 48 minutos. Ele vai ter lá mesmo e às 17 horas que as comandas vão para o Eto Vania Gaza. E o homem está com a Yans. Chiti chiti o achar o Kudunda é que a gente change. Chico Mabulo. Chico Mahungu. O Tia Yans e sangue saco 51 malembe msana kwa chidi umbilu sengu kone ulisikuda lizako nisikudi ya hifana kwa hikulungera ni nao mwingi siti mwanzila ya uchenje hambini mabulu kwa tatoro vete ulisikudi ngwani hikusa ngu uchenje hikusa ngu mabulu hikusa ngu mahungu.

0: swa rad Mosambique dishidi hoya hoya ka ndima yo ya mahungu ya kulumba ditsikudwa da munhu dosh wa otubru de dambi dosh mili e 26 ditsikudiwa ka sichi tichiwa che tsanganisa ko madembi sana ko vichimana kidi chichi uombwe nkone ho ipala muka festa ya hombingutu ba hanyimuwa nyambane ba ingisika siba chona chitichiwa nguona ba khamsala kutoto kona kufandu kube kuchichukua tisa madzumbela kona ya uhash hambika ambi nukube kudine milongo loku iwa ila ya kuchitsungu ndani kakube mpela kuchina kota kukhamula tanga aiwa ya Radio Msambiki na muwe ka provinsi ya nyambane ntengu wa kuguleka wa madali hambini hambi watu nguona vanga maneka vachida wanka didembidiwa maneka kuhidinado sikara tusiwasioneka kama district kufana ni Masinga, Murombeni, Zavala kukukona kukuna ni ntengu wa kulingana 68 wa watu avao ngamana kavachi dawa aniwaka provinsi ya Gaza mahungu hikunawo makamsela totokona avaliana wavuna kungumali liana ya kuhukisa miganga vatembisa kuweva china kota kutsumeta maliwa nisana kukuvi makungu ya wa maisa kumasuni masisimpilangu hawa tilabeka kungukona mukata mahungu ya dosh wa otubru mahungu ya stitiche sa inyembani kumwakuni Gaza mama nzani ka Paulo Masangu ni Bernardo Salamangu nuwa kamchini hikushuvela uingisi unene ila kutula chigava chiwa cha mahungu ya kulumba ditsikudwa da mhunu ngu kuvichi amba ayawa makamsela kutuwa tokona amuwa ka provinsia ya inyambani ntengu wa kudingana 68 wa sikaratu sa kudawa vatu ngusuna singa woneka ka didembidu hemaneka kuhidinadu sikaratu siwa kutula kasona suone kidi kama district ya Masinga Murombeni ni Zavala sikaratu sivangwako ungu kuwe vachishungeto kuwe vadivalui hambi ni simbi siwa singa vanga kuwe mpele ngatinga msatona vatu vaho vachimaneka vachiluza utomi vambi vaho vanga baiselwa iningi wa mahungu nkwa maka intu wa Sirnike muka provinsia ya Inyambani akomba kushuku vala ngu kona hawaka sikaratu siwa kutalaka makati si kumbako valena wakumashaka ya vona vangu maneka bachi luza utumi alserish kwamba kamusela tuwato kene vambi vakona vanga maha makaiwa kavans nangai bachi manwa ngukone hu mitumu yata ushushisi inda ni kakubi vijilandisela kasimpela kwa bachi nakota kungolwa ndani kakubi bachi shamula ngubihi uwa vanga maneka bachi umaha kala kuwa intengu wa kudinga na nyana nkanu wa magumi ndi mwedu wa watu avawa wa hamulaku nguwana ubihi uwa wa shungetua kwa vadu mahidi alisarish kwamba akumbela ngutu ka chitsungu kwa vichichileka mwaya uwa wa kutumisa ntamu kasiku hamula sikaratu siwa vatsangana kuna sumu
1: a Serviço Nacional de Investigação Criminal e com a província de Rinaia, em Nhambane, ele é Itaco, Itaxoxotela, Cajitsungo, Quatsi Quatsi, com a líderes comunitários, com a líderes religiosos, com a Siva, Revuna, e com o Cajitsungo, Lejaco, Loco, Marricona, Mazolonga, Vacugue, Tsungo Leite, Titsama Rehansi, Tsuxa Atimagalete. O curso é louco, vanga como solução, depois já quando vai saber rehasse, já quando já canique isso, ele já vai ir a um fumo a rena, casi, a coteta, de macalete, e o laula aí, Serviço Nacional de Investigação Criminal, a ma polícia, ma tribunal, casi, já canique isso, ele já que o ele casi, com a laula de maca, ele já com o mundo, de maca, de moano mundo, até com um ber. O assumela que utiliza atamo, já beti longo, ficou tão kambe, lomu kama baibele, já uliu, já beti liwa, o mundo, a susa mu refimulo a muano mundo. kasi para ku dzinkorajara ama attitudes lawa ti nomelo ti tinga baliwa to tala ngopfu mitiru ya hina hi leyi tekaka vanhu lo va mahaku bihu lowu kasi va va va tsayisiwa hi ubihu lowu va humahaku wo daya avanhu
0: alseri xikwamba i ningi wa mahungu nkwama ka inti wa sirnike muka provinsia ya inyambani aniwa ka provinsia ya gaza tinzo fungutona tinga dumela hawa tinga daisela mamimweyo aniwa ka distritu ya masinjiri dihungu ditangu kulandela ni Hortensia Matavela
2: mame mweyo wa mtu wa hombe poni kalifu msana kakuwa de mani nguti nzofu ko distritu ya masinjiri ati tukuka mtini kwakwe akongoma thembweni adinga dihafuhi atsangana nemtlawo wa tinzofu imweyo ka tinzofu tiya yikhata kuva yimudumela hawa ingamudayisa kamakhalu yo hambana hambana ya midi wakwe tinzofu tiya ti humile ka ukhalufu ya sihari se chitinge ku parki nasionali ya Limpopo nakona nzofu yimulekile msana ka loko adititivate mthangeli wa district ya masinjiri awumbile tito msana ka kuwa vadiwoni panguiya va mutekete kumuvuna ve mukongomisa ka chipirita cha xokwe muwanga maneka adibasharile kasi kunkuwa ahumile chipiritani amaneka mtini akomba kuchukwala Sergio Costa achamsela titomhaka iya ya kudumelwa ka vathu ngusihari sachitinga ngutungutu nekuwa simaneka sichisimbila tsimbila mumitini iya masoni ngukukula ka matsiku ya wayo gwita kasi mfumu uwana titokene kuva sidukiswa siharisiya sachitinga kufela kuwa loko sichihumelela kudawa chimwe chokumbe simbidi kuva sithava sisingadi sitsuketela hafuhi muku hanyako vathu iti matri ya mtangeli wa distritu ya masinjiri Sergio Costa achichamsela tama rindi ya makuho kasi kudukisela sihari sachitinga ngutungutu tinzofu tia seti simbila kuhambi ni muku hanyako vatu ti udumela vatu hambi ni kubadukisela
0: ina uya muwa ka provinsia ya inyambani hechitate ka dihungudiwa dikamsela kutoto kona inti wata usichi nguyona iengetela kukuonelela amuwa musitolo hambi ni muma bazar kasi kufikela kuvi kusiwone kikutala ka wadwa hambi ni simbi simaha asiwa sisinga muwa katifanel utakuvi siji wangu chitsungu masi kumanga pinda mikawa ya intuwa wata usichi yitu medi kama distritu ya Inyarimi hambini Murombeni kumwe kuni muwa kama dropa ya Inyambani ni Mashish amuwa kunga ngolwa intengu guleka wa wadwa hambini munyu awuwa unga chikimselo tokona kawona mazumbela kuchitumiswa nguvatu munyu awuwa unga bindulwa kasi kujiwangu sihari kanukuwa uchishaviswa mumu sitolo awa vatu wakari vangadiba chishava kasi kutembela nguona sakuja ntangeli wa chipande chiwa chata usichi amuwa ka provinsia ya Inyambani akomba kushukuvala ngukona hawa kakuvi banyama bindu wokare vachishavisa sakuja silena sina madzumbela ya kuvi zichijiwangu chitsungu mhaka imweyo itakona ichivanga sikaratu sahombe ngutu Virgolino Matavela akamsela Dr. Kene mitumu yata usichi na simama makungu nkuvi kuchinakota kukumba wasima distritu yawa ya provinsia indani nikakuvi kuchina kwata kuheta sikaratu siwa sitako na sichikarati sangutu chitsungu ningwatwa mahungu akamsela toto kene avawa vangamanwa ni munyu uwa hambini wana ma wadwa yawa matsimbwa kungu nawo vanatsayiswa ingatiwa ti kombelisa kutona
3: awuxavisiwa para vanhu maje ni matshamela wona munyu lowu wu mahiwile para wugiwa hi swiharhi bya hi laha hi ta kota ku wukelela para hi ta garantira ku munyu lowu wu nga xaviwi hi vanhu support lowu wu neha mabazi yo tala laha ka ka vanhu loko va ga munyu lowu hi nga wu kuma na wu xavisiwa ka switolo swa hina ka madistri lawa hi nga ma wula
4: a wona mabyala kambe
3: laha na hinawu hi diba mabyala lawa ma tivisaku nguvu kota chivochongo hikuza a swi tiva swaku hi mabyala lawa ma hiwaku na ma nga kumperile khwatsi leswi a minawu ya hina laha Mozambique yi wulaku kota a mabyala lawa ma xavisiwaku ka switolo sweswo swinyingi jale laha hi diba mabyala lawa kambe na hi kombekisa swaku nompodi a mabyala lawa ma nuwa hi vanhu hikusa podi ma kriyara maproblema ya manyingi ka xichungu sa hina
0: Virgolino Matavel ntangeli wa Intwater usechi ya muwa ka provinsi ya Inyambani na chikhamusela ngo mitumuiwa ya tawusechi ta kuna ichimaheka amuwa ka provinsi iwa ya Inyambani aniwa ka provinsi ya Gaza vale na vafunaka kongumali iwa ya kwanzisa miganga va timbisa titaku vana sikota kuyisa masoni ngu hawatileka kunkoa na makungu ayawa mangapasiswa kasingu sana vana kota kambe ko vatsumeta mali ayiwa vanga kombela di hungudiwa dita ni fwetu chodomiru nyantumbu
5: District ya Bileni vanga vunaka ngomali yo hlukisa miganga vathi msatokene vana tsumela ngochikuluveta loko vachina khata makungu awe vathi vathi bulani mitumo ya radio Mozambique zimlani ka wazi tatu loko vadia mukete masheke au makumisa kutokene mali se yihu kuva vana ateka velondeta makungu awe vanga mabala kuva vana malondeta vathi bulani mitumo ya radio Mozambique vathi msatokene makungu awe vanga bala ona mayela na kunta ushavisi kufuyi watu kuku hambi ni kululamisela sakuja kwa maramba ni tamachapo kumweko ni ufuyi hambi ni udimi ngusia silaveka kunguta tine kamiganga iba manika kuwacha hanya kayo wadamu
6: Susana Francisco Mazini ninaku yancha negosi pae ni puneta kaya negosi li ninga kayo mshafsa feijão, amendoim tem uma igna dirarar coco pilar amendoim
7: se a negosia oita famba e mali
6: e ita famba
7: dai kuma male utelisi
6: ndai kuma
7: ngaba gora inda moya ndo kwa vatsembe zwo kuona male
6: ano ngaba jela zwo mali koya tshilaveka ke ku ithelisa preta kwa ta u pfuna vanwanyana
8: zwana zwimare mula ndi amkelisekela sekwenta mili lava kufu ya tuhuku leti nga ta nyika matandza lawa mangata kota ku pfuna a komunidad leli ntshamakalo ni manwanyana ma district nga labileni tse kambe madistri man'wana ma kota ku pfuneka hikuva hi ni matandza lawa ma humaka kaya ka hina na lowo tshemba hi ku na swi tiva ku loko hi hlanganise mapimoni van'wanyana va makwerhu hi vonisanile ku loko no va ni koka ndzima le ya ku lava ku fuya tihuku leti ti nga bindzulaka matandza ni ta yi kuma ndlela ya ku va ni pfuna hi ku xava na voho ni ku yi xavisa ka muganga yin'wana va kota ku pfuneka hi nga tirhi ntsena hi matandza ya kuta

0: Velocidade sua corrente wa radio Mozambique, losaka nongono kuwa wa chihunga cha mahanyela manene ni tumbu kuwa tu imono hina mane kahichibula ni tadi ya minosfe wakambi ngene mbela hinga mane kahichinde ala ndenika kube ichina bula nguti wa timaneka kutombomba ngu mahanyela yatu tata abidosi munu isinzi nangabe hichi bela kwa dukwadi kandima aiwa ya ditikudo mono hila kube hichi wambomo kudotu ngu chikara tuchi wa timaneka kuchiwaneka chakumba lisima chakumba ninga lisima kasi titimita tumbu nuku titimiti wa timaneka kuhichi tumisa ditikuni diempi hila kuziwa kudotu ngu waka mbiye nangono kuwa wambomba ngu sihena wambomba ngu tumbu nuku wakambi wana nisihena sokari watola kwe wachima hoya hoya
1: Lucide wengi seti wara di Mozambique waiwa nangonoko bungide kuwa chendelwa ngu tate Paul Masangu chote socha icho karata uniningako kunene wa kambie kakuna sihena siyila singa so siyila isilewa iku sa kultura geral sa ntumbunuku ikutaku kuteka nisiteki mbiye kulona maji ngu siyila kutala kasona kasingaho ka kanisizivi ta hombe ngutone tutaku mbiye numpode abelela kambiye kambi tena ki kuni divingu dilewa doko na chiyana kachipamelwe matawa chipamelwa nyama chiyana kuomba chani kuomba mbiya chiyana kuomba mbiya ntao mbiya kaipamelwe matawa ipamelwa nyama porque chipamelwa matawa ingabandeka ntao nguto titako ngutsiwa tichilewa ko non pode kupamela manje kanduku loko chipamela matawa inabandeka soke tive tona divingu vangaditumisa vakale vakula kuninga lisima la chibongo chiwa chambie
0: ngotona ibongene ngokuve didihe ukhamusele kuda wathongo mahanyela badoko kambi ya kambi inaka munhu achinga heiteka kuhichita hawa ngokuve chitambomba ngu tidimita ntumbunuku tidimitatu atiwa munhu tisiningwe lisima makaiwa uyihanyisa kuchani uyionisa kuchani
1: iya kunene tashikuvalisa kuva hisiningi lisima tidimi tantumbunuku tidimi tantumbunuku ngutihi tidimi tamame ni tate kutala hatolovela kuona kunene chingweno vaveleki vagondisa ngutu kakutiyisisa chilungu o mwendo chingiza mwanana atandeka nku lidimi la mami asiliziwi lidimi la tate asiliziwi katitsure porque eto timaha hechi dijiara hechi hambukisa vanana vatu vanana vatu chokata vakokwe kahe vakombi kuva athu vatati hihumela hai hivele kwa hai vakoko vawengu vahe então vananevo vamwala de divisi porque usongo mhaka ya ku asili zivili dimela mami ngumhaka ya ku asili zivili dimela tati imagina de tsikudokare ambiye aminosi afa então mamu avona afa kavanzivite koko wawe kavanzivi kavakuzimu nivele kwa kokona piori lidimi kavaliziwi loko vachalipwa lidimilo vanoku athu hiziwa chilungu hiziwa chingiza tate wathu achibabwata chilungu entao koneho vamwala de divisi vananevo kavana mbaku ziva amuta te wawa humela kukona amuva kukova weva humela kukona enda eva mwalatide deveji enda vachimanana ni vale kumashaka yawe vana va disprezara porque va bobota li dimila ku khava lipwe now so kuta kokwe ikumveliki wa tate o kumbexana wa mama nei kudoko chilungu kha chizivi ala kuta bobotisa ku chani ni ntukulu wako enta utini lisima ngutu kugondisa mwanana kunku na pekela manza guverno porque governo ya tshumelela kansana kula kugondisa tidimi ta ntumbunuku kuve ni disciplina ya tidimi pelemenji ta zona ilewa eto tinene ngudu ja imagina kale tate wangu mama wangu asichiziwi chilungu nicho bobota chichupe basi uchihi chikarato chikwamaneka ni ngondisi kakune nuzi vachichupi anene ingondisi kachizivi chichupi enta anane ni kanchizivi chilungu tavere tikarata ngutu maji mwanana yu ayako achiziva pelemeni chichupi achiziva chitwa achiziva chitonga achiziva kudoko waya mana ngundisi halewo abobota nguchitongo abobota nguchitwa ja pelemeni ngundisi lwe anachiziva toka alawa kuombatiwa enta ja anchichela ja nguchilungu enta etu tamaneka ja tichifasilitara vanana vatu enta tinene ngutu kuva athu aveliki hi gundisa vanana vatu hi gundisa vose para kuva kotse mu ayako asixaniseki mwanana watu
0: madambinsana nkama ulelo wa chikoloni maportukezi machikhona tidimi tatu achikhona tidimi tati yembwe lingua dukan ina ingava idiwona moya iwuwa ingava idiwona mhaka iwa imhaku ku imhunu isiningili sima tidimi tatu
1: ya eto vachimahela kuva mejo vamana ku hi explorara para kuva loko awu chibobota lidimela utipo singa wachilo loko sichizivi chilungu loko sichizivi chingizo utipo singa wachilo entao kuveni awu unilisima porque ubobota lidimela ditiko lako dako o ubabata lidimi la didoropa di distritu yako enda eto idi manera ya kuexplorara into takuva a maneka lokwa chiona lungu ativeka ngutu hahatsi ukene khandi wachilo pior achizivi chilungu enda maji chichope khandi lingwa dikau nechitwa nechitonga khandi lidimila imbwa lidimi la ntumbunuko watu porque athu hi vanyani va ditiko hi vanyani va zona va nganga hi fanele kuva hi chibwabwata lidimi latu lamu hi humelaka kona eto tininga lisima kambe wukhalu mu mu humaka kona va ditiko ditiziva tokhani kuni inyambani kuni mashishi kuni khumbana kuni hayihayi ngukona haka lidimi loko lidimi lisibwabwati nedi tikodilewa khadina mba maneka ka geografia khadina umva ziveka maji loko dichibwabwata lidimilile vana lava kuziwa tukona lo lidimiliwa litangu hayi libwabwatwa hayi lila kuomba kuchani enta ngukoneho ja kuno ulokalizarwa ukhona libobota inyembane kaganga wakukarikari enta uwona ja vaningwa lisima vathu vangangewo ngumaka ya kona atichikukela kona aka lidimi
0: sisiyinsana kambe mhaka ya ku kala madembe ya 1990 amwamusikonani loko chosoko chabwata tidimi ta ntumbunuko uchipekwa angadi chakhela ndi munhu makai
1: ya na verdade kota tichi maheke tungu chani kuchinga chiwoneka influencer ya nkulunye wakula kukolonizara por isso nguchi akakwathu mejimu usipe kungulungu uchipe kungungondisi wa lande akhani ungabobwati chichope ungabobwati chitwa ahaova nale kubobwati chilungu keze atile wa ti hisiti zito khetela kuomba kuchana atile utichila kuomba ku ilungu achila kuteka musambiki enze amaha uma província de Portugal. Então, até leva quanto ninga womba tokhane, lidimilini lisima ka ku identificar anganga. Então, ngukuba kwata chilungu basi, loku vadokoti kota valungu, kuba kubobota chilungu basi. Então, automaticamente seria Portugal perdido em Moçambique. Então, guti vanga chiti lava, é por isso que vanga chiruma vagundisi ku ahawa. Não pode manana bobata chichope. Não pode bobata chitwa nechi. Tenka bobata chilungu basi. Mosti manikata ku, intine bobata chichope. Abobata chitwa, abobata janu. Kuma anutikota kuta chicha. So por uma hora de tempo. Não é possível.
0: Atu kota vatati, kota vamame, kota vaveliki. Kota mashaka ya vana na vavamhono inje nifana kuve chimaha kasimpela vasitimele vachidziva ntumbunuko vachidziva tidimiti wati kutatu
1: ya kuneni ati hifanela kukuva hichimaha awe tata awalo tate asina lidimi la mwamakwe asina lidimi la mu ahumela kokona awalo kambe mame asina lidimi la ha avele kwa kokona awe tati ni na umama muva gundi sivu kata hantini ngathu vagundi sivu kata hantini mwanana achitsula chikolani atsula jachi babwata agundi sidungu mami agundi sidungu mame agundi sidungu tati enta athu hini dever yakuva higundisa vanana akuka adini pelo menos três disciplina aliás não será três né são três porque kuniya chilungu ya nacional inga oficializar então rifanela kukugundisa kuni lila mame la muahumela kukona mame kuni li ahumela kukona tati porque hawona paza muyota languti imahekako va mame va kharihidi va gundisa lawe lidimi la tsiya ta konkona tati li fubisa a si mesmo vanana vaziva so lidimi la mame lidimi la tate khaliziwe koneho a dominarilwi jai wa tate então é uma dominação a se perceber o que é epo pela achiza mame kubabata lidimi la mame hantini a dominarilwi de ti ko mame yuta já tate hale wanane na bobata lidimi la mame então alilela kwe lifuvide. Então, niditi kwa da kwa kambi, unawona ta kwa dina fuva, porque tinzila tozi, tina ya atseika mamizi. Então, porque vanava ni curiosidade, ya kuote saku, lidimi la tate la kokwe, lidimi muni. Lidimi la tate nda kokwe, lidimi la mame kasi nda kokwe. Então, vanaziva ni matiko ya kuamuva mela kukone.
0: Inaka kungawe kuri nitanga uiona ingawe diona ifana kuve mwanana chikhata kugondela tidimiti tatu lukachinga belekwa kula kuwa chikhata ku bobwata na chitumisa tidimiti tatu
1: chiwotiso chiwotsora ngutu chikunilisima tolovela ku uombata ku mwanana yo khasizi vachilo hila kubobata nayo nkulokujadi mane madoja no 3 anos entangu ekati waziva ja mwanana adinga dia chihumangu maternidade wala vakugundisa kukukhela adinga dia chihumangu bersari entangu waingisa mwanana entao ngukona hawa kaku mwanana loko uchibabata a controlla maso ako a controlla maso a controlla chisofu entao repetition ile hima haku ile wa ingiso kan a atiwa kasala kuomba tu nyi entao tini lisima ku atinga di adi achihuma ngumaternidade hibabata lidimi chiwutiso nchikhani chini lisima tingamaheka taku mwanana wako umveleka unteka uyamveka ka zona yaku nechilungu nechiani achibobotako mashi aya maneka ni ntu wamweye basi entao mwanana yuna mwana takuwa ana uya chichupi chako kachizivi chilungu chako kachizivi chitwa chako kachizivi ababu atalidimi la yulewa anga ngukuchani ankatede logwa si isu eto tininga facilidade yako adapitara mwanana entao tetala veka kuva achinga chihuma ngutsi aziwa tokan ei kasi mame abobateli dimilo in kasi tate abobateli dimilo in vote vasinge niseki de tsikudo kare mwanana wa hantini didi mwanana adinga dini ma dois senão três anos então ani vovó wakwe mwanana yo ahikamalisini luku hichibobata nayo abobata chilungu mashi vovo wako achibobata nayo achichida abobata chichope entao loko au chila kumbobatisa chichope ene cha achichide cha abobata chilungu cha hikamalide kambe ngu intervalo ya kukayanga swela kuva adaptara kubobata chichope entao wikato mashi agundidi nkamamuni mwanana adinga dindoko muito fácil kuasimilara lidimi entao tini lisima ngutu kuva hichivagondisa ainda no berçário adinga di não só adinga di ndani kama mwakwe wa komunikara ni mwakwe nijimu adinga di ndani entao kakuna idade yokona so pode hinleka adini 5 anos adini 6 anos uchimahetu ja utrazarini
0: inaka ombidi hawangu ntamu utakuna uchimangu hangu mfumu nkwana kakuwe kudini tidimi sinu bilingi maneka kuchimangu hako mwambu muskolani ina watu wanatiwa tichishega wambangu chani wambangu ku mwambu muskolani tidimi takufana ni chiputukeze tidimi takufana ni English ni Francis chisi nzisa chikurumeta kakuna kukawo kutilawe kakuna kukawatilawe kanu ku ahawa kainsinu bilingi va womangu tsatwa ombe entangele mwandu imveleke mwandu entangele wa ngaragadu educationist kazi taku watilava ukutilava ina mpela tindifanele kuti chimaisa kuhalo ngukuchani kona tisikurumetu ku bachigonda ensino billing
1: iya na verdade nguditsuri tisilaveke kuva ni mahangu tsata kwa pani la kumwanana wangu agundiswa so chingiza la kumwanana wangu so agundiswa so francês então tihambanide neku nensino ya biologia nensino ya matemática então porque eu física porque into inclinação yakwe ayilava ku formação yangu ni ilavela ku yitsimbilelana ni biologia ni ilava yitsimbilelana ni desenho ni ilava yitsimbilelana ni matemática nguti ni lava ku formara ka tona majita ditiko francês, inglês, espanhol, qualquer. Então, tidi mita kuatala veka kutotsi hitiziva. Porque kukuzivi mwanana wako anuya emakona. Imagina ama na bolsa mwanana wako. Salilisidi kusaula kuso ama formação ya francês. Mas galoko na tenkiri na Inglaterra, tenkiri na América. Ana bobotisa kuchana. Ana mana dificuldade a homem nos primeiros meses mesmo. Então, tá lá, de mau anelo é a mina. é uma disciplina, seria obrigação, kufana na intimidade, seria uma obrigação e algo ativa, porque kukuzive mo anutula manguana kadetsiko. Então tem que kose ave preparado ko ahamba choya nafka tsula ahamba choya awonde sempre já está disponível para falar em qualquer língua. Então eto isinga takudingana kuva hiche saula em resumo isinga takudingana ku saula now porque tidime lisima la ntumbunuko watu
0: inaka ngumatsimbelela yawa khuthave khona kukanakana ta ku ti nga tshuka mangwana wa masiku hi sihana cicopi hi sihana citwa hi sihana mwendo timbi tidimi ti ta ntumbunuko
1: ya loko na verdade ti si gondisi kota ni nga womba ni miganga yathu yi na maneka yi sina lisima hi pwide hi woni i mani nyembani muno ka masiku nyembani yiwa já a qual nível mundial, então se wazi wako nyembani zishe nyembani ngukuchani tikukhela kona hakalidimi intonga ngakhane bela kunyumbani tsungu nganakanisa kasawo nga bela ngunyumba já ilungu asichizito khane kubela ngunyumbani njani então chika akuwa bakhona nyembani então tikhukhele kuningwa dina da provisa de nyembani ngukubela khunyumbani então takuwa tini lisima loku hi sigondisi tidimitatu tantumbunuko watu ni bobotide no presimple ngumhaka ya ni bobotide no presimple ngumhaka ya kazali kutolovelwa kukugondisa lidimi la mami lidimi la tate loko tate achofa kufumide ne khakunambaziwa kavakoko vakwe piori ja kuya bobota lidimi la kuvanana vakhavalizi kulipwa no wenu so familiar hi maxaka yanu vana vangu nada porque khavazivi kulipwa lidimilo então ni zona yako ni muhumela kokona tifuvile kuna fuvisa toneka então tini lisima kuva hi gondisa hi kombela a thungutungutu aliage a uma autoridade do bairro secretário que vona ba fela kuva va kombela ka mfumo kuva ku gondisa lisima ku gondisa litidimi ku ve ni alfabetização alfabetização munhu kama se kuni xikolinya kumahela ku jani ku preparara mwana na yo a tsula ensino primário já a de preparado então alfabetização seria campo ya ku gondisa tidimi ta zona mwanana a tsula tsheyiwa mesmo a chitiziva ku bala hambi ku lera cicopi citonga a chitiziva ku lera ni ku una mana ta ku intonga incopi kha chizivi ku lera cicopi cakwe kha chizivi ku bala cicopi cakwe kha chizivi ku lera chithwa cakwe u la ku defenderisa ku cani lidimi lako u sitizivi então ta laveka ku ziva ku lera ni ku bala lidimi la ntumbunuko wako
0: ngotona enge swakora ndeka na game tahawa ngono kuwa kulumbadi sikuda mhunu ngave hedini tate aminosi mbie kadi fikidi tako hina maneka hechuya ni wumbi ngono ku awe nota hita umomba ngo timbi timhaka titakuna timaheka amwamu ku hanyani kwatu salani
2: chihunja cha mahanyela manene ni ntumbunuko watu.

0: Jehova yagira enchikidelo wako.
1: Hey, Saidi, ani mai makati kana uthumisi. Nopa ngutu kuhisa loko nje uthumisa.
0: Eh, ana nichimisa tonero, nichimisa tokani loko usi uthumisi, loko kuchihisa, o talaveka. Kambe ntipini misile rokani hambi loko uchi uthumisa, ko pinda kuhisa nguchikuluveta, kuguta kutitimela. Kula kuvini ko hirwa mandani ka nchikidelo hangatoneto.
1: Litsuri, malaria, mahileka na hisina ntamu okuvhicha thuma. Vanana ni vona vangaluze ku ya chikolani.
0: Litsuri, ane ninga muyangu hirwa madazi ka nchikitelo hambi loko lichihisa lisani. Ngutoneto hiva chimata kuveni ku usiku ni usiku didembe dotselile hiva hisilumwe ngutitsuna.
1: Ibongidi Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria. Kukela munu natumisa nchikitelo ni yotsinga muyangu.
0: Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikisoyate makata udaho chali sima katote gutumi.
2: Malaria fora, fora, malaria fora, vamos todos nos proteger.
3: Basi mwengi seti ngunzila hilo gemeta mitumu ya tunguli dimida chichupi mitumu ingatimanza nika mina Sandra Masangu. Mwiri tinadao sentu wa raji Msambiki mwengi seti hila kubeka kubonga kana nguloko di hilo mbele nzeve. Nchisimamo hilo mbangu kwa mitumu, inga di ichia masonu mwiri dimi da chiputugisi. Dishwiti hina unanaka mlochizimu chichi hila isi, mwengi seti unene kaya nguwa ni mitumu ilundisako.

0: Glossili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watch masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujulava mangwani ma aplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva ku hisiku nga rumela kala malimuni. Hi kutirisa a Metix, a munhu wa shikota kurumela kala 200 mil meticais hisiku, ti komponi ta shikota kurumela kala 500 mil meticais hisiku, lejo hi kutirisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala kurumela ti chapau ka ti komponi kuni tsengu a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rumelwa. Un'wana tlhamuselo wa swikota ku hukuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi chihatla.
1: Uya kanzimata uchange ya Billen Kagaza ya zama dispeza kutani ku Jose Matron wananga. 20 yuma ora shine 24.

0: Hello silo mungiseti wakuranzeka wa radio Mosambiki. Kuvi hisi kugakufana nlegi. Hi 1975 chikhatini murangeli wa tiku Samora Moses Machel anga ula leswa ku tonhle titshomba ta tiku ni tiyindlu ni zonhle zwinga mahiwa nga zwilumba amufumu wa Mosambiki. Hikwalahu a radio klubi lenga tiveka a chikhatini cha mufumu wa chikhinyaveza wa vakoloni va vaputukezi yichichile yive Radio Mosambiki. Nyamuhla isi kuga Radio Mosambiki hikota leyo. Achikatini loma provincia ya Inyambani amufumu ulwisana kunu kutinya au gevenga legigi mahekaku lomuka miganga yo tsalangana. Kagaza nuna mungwe hiye na kumilwe kwe mapuisa hikushungitiwa ku apfinyili chingwanana afambelana nacho a masangu hikani. Anduna ya mihlakani yo kenyata miri hichinyemu chati kugahena ga Mosambiki yili amufumu unga tetsetselela ama federations disportivas lawa manganti mhaka ta ku horima minawu ya mufumu ni kunga hlunipi amufumu leti tihla ku mhaka ta mahungu ya dzongeni ka tiku manga mandlene ka Idrasiu Makondela ka kutsala ni kugonza Bernardo Salomão abasisela ka michini hi mixuvela uyingiseti ginene. Mahangu ya Radio Mosambiki stichi cha Inyambani nyamuhla isiku ga Radio Mosambiki stichi cha hombi cha uhashi lomutikweni stichi lechi chi hashaku hitirimi takutsalangana tonhle tiwulawuliwaku aka maprovincia ya kumi ni gimwi ya lomutikweni patsikambi ni Chingiza hikoteni leyu akufambeni ka uhashi ga hina ga mahungu hitakutivisa mungana muyingiseti leswaku zvini zviwuliwaku hi vahanyitiku patsini varangeli va Radio Mosambiki ni varangeli va mufumu. Akati khatilechi hitasangula hi hungu legi giula kulebza kununa mungwe ama njene kama puisa ya tiku gahena ga Mosambiki kachaichai aka provincia ya Kagaza yena ashungitiwa lebza ku afinyila chingwanana afambelana nacho ata masangu hikani nzaku kalo kwa chifidili kuchiteka lomu chinga kona himali ya Desmond Cash. Bonifacio Novela.
1: Tatana mungwe wa munu mkume wa malembe nchanu na lingwe akumega manjene ya mapuisa drope nila kanchenja shpunza nkulu Gaza na alumetiwa kuwa atawa sinzisili ufamba masangu ntongwana wa kumila malembe na manaru. Tani mnyikili wa maungu mtino wa puisa shpunza nkulu Gaza Carlos Makwakwa tatana lwe atawa shengili ntongwana lwe Himalaya Desh Medikash kuwa afamba masangu na yena ntongwana anga muyakilani ika mgangalo wahanyaka ika uona Makwakwa a shungetile leswaku tatana lwe atava a tegile antsongwana lwe ayana yena a shivaveni kusuhini kereke inga kona amganga wa yena lana tava a endlile ubihilili kasi tatana lwe alumbetiwaka a yala kuva atava a fambile masangu ni ntsongwana lwe wa khumela malembe na manaru kambe na vula leswaku atava ku mhaka leyi inga idle kanga kaloku vatsongwana va onile na vanghena ka zadibanyo hikulani va va hotela ku nga endleki a leswi a swipimisile.
2: A ni vitaniwa hi vanghana hala agangeni kuma era ya dia 25 December ya ba leswa maalko ya bandari ni sope se loko ni ngirimela ni vuya kaya mun'we wa vizinyo wa nhanyana nga koko leya se ya ku tibendito kombela mali ya Desmond Cash se ni ku hala ni nga kona na mali ya trocado se ni ku a yi fambe ni ta cinca hala nkoveni hala se ni fambaku na cinca se kumu a ni li trocado nyana ni li nuni ni mu tlangisa ni ku hi nge fambe hi ya mahasikisi xikan'we ke a nge ha hi nga famba majita makweni nga angeli yaka zadibanyi kwandi wavoniwa hi vanghani vako se va tsutsuma va tiva ku wena va tiyela ku maha a swa ku yila na tibenditu ke a vo tala ko leya hi nga mali na ku sungula ku vula a ku mahetela vo fiketela se no gama no huma zangani mainchumu mayili imajani nghenanga ka mugudi wa yena.
1: Kasi munyikeli wa mahungu mutini wa maphorisa xifundza nkulu Gaza a xungeta swaku ka nkarhi lowu ku pfule emikhwepa leyi tiweke amutini wa uthethisi ku va ku ta camuliwa mhaka leyi ndzhaku ka ku va uongori li vula xo karhi ka vuxopaxope mayelana ni ku va ku kholiwa swa ku kunene a ta va a sindzili ku famba masangu kumbe a nga fambanga masangu na ntsongwana lweyi. hikola eka matshamelo lawa munyikeli wa mahungu mutinowa phoyisa xifundzankulu Gaza a bandla ya veka vatswali akuva vani aku onelela vatsongwana ngopfu enkarhini wa siku ku va va nga tlangi hi xivoxe
3: alana a ra ku rhanga ku tsatsiya timhaka ta ku vatsongwani va kumeka eswitiratwini nusi kumbe tindhawu leti ku phuziwaku magwala hikuva ntsongwana leyi a kumeka na famba bava lweyi kota vhizini a tisimpatizana na yena a kombela dash medical ku a kombeliwe dash medical a profetara opportunidad leyo ku ve a mu phankela a fanele yena wusaka a lava ku hi hlengela hi ku kotela laha mutivaka kona tshuka ma makampanya ya ku rekolela swivanani switiratwini mabarakeni handle ka makala ya ku pfinyiwa nga humelela ku vana vaxisati a lava vaxinuna va nga tshuka va tinghenisanghenisa ka timhaka ta vugevenga eka hinkwavo va nga tinghenisa timhaka ta ku dzaha timbangi ta ku phuza magwala a swi laveki ku vana va ri xitirapini usiku a ndhawu ya n'wana ni usiku hi le kaya
1: marito ya munyikeli wa mahungu mutini wa phoyisa xifundzankulu Gaza Karo Zimakwakwa na vulavula ku khomiwa eka tatana mun'we wa munhu wa 50 ntlhanu na lin'we na a hehliwa ku va a ta va a fambele masangu ni ntsongwana wa 10 na manharhu hi ku cinca ku fambela masangu hi dash medicash mhaka leyi yi humeleleke doropeni la ka Ncencai.
0: Bonifacio Novela a amba kambi hi ku khomiwa ka nuna ni sati hi ku byi rhandza va hlupha a xin'wanana xa vona laha ngangwini.
1: Nuna na sati va kumeka mandleni ya maphoyisa doropeni la ka Ncenca xifundzankulu Gaza na va lumbetiwa eku va va ta va va hlupha ni tihonya eka ntsongwana wa vona mhaka leyi endlekeke ya posto administrative ya Praia. A ntsongwana loyi a kumeka mandleni ya wongori na a dahiwa ka loko a ta va a tshwile hi mati ya ku hisa lana ku lwa leswaku mamani wa yena a ta va a le nkarhini wa ku va a sweka mati kumbe kuma kufumeta ku kota a hlambisa entsongwana lweyi kambe entsongwana lweyi a onaka leswaku a ni a swi vava muzimbeni wa yena eka woko leli tani unyikela mahungu li nga ka matshamelo ya ku va li vavisiwile. Munyikeli wa mahungu mutini wa phoyisa xifundzankulu Gaza a vula leswaku ku khomiwa eka ndyangu lowu swi kotekile hikwalaho eka vupaluxi la vayakelani na va vulavuleke hikwalaho ka tihonya va ti endlaka hi makhambi manyingi eka ntsongwana. Karo Zimakwakwa a xungeta leswaku hikwalaho eka mahungu lawa maphoyisa va ma kumeke va voni leswaku ku na nhlokomhaka ya ku va vanhu lava va lumbetiwa a wu bihileli ku va va ta theta ndzeni eka nawu.
3: Hi ve hi tivisiwa leswaku ku ntsongwana a nga sofrela mama xitirato avhexi lawu gamu va mu chele mati ya ku hisa va tekiwa va ya xibedhlele loko se va suka exibedhlele va kumeka lana ka maphoyisa leswaku va ta hlamula hi mhaka leyi ya mama xitirato ya ntsongwana.
1: Kasi ndyangu lowu nuna na nsati va yala a ku va va ta va va endla tihonya eka ntsongwana na va leswaku ntsena a ve nghozi yi nge ve kona ka loko va zamile ku mamana a vilisa mati ku va a ta hlambisa ntsongwana mati lava ma gameke ma mudiba amuzimbeni.
4: Fomos denunciados de magistrados com a criança. Tivemos acidente com a criança prematura e, como de costume, levamos para o hospital. Houve tratamentos, né? Mas na segunda-feira, quando lá fomos trocar peças de criança, lá fomos dito que vocês foram denunciados de magistrados da criança.
5: Como eu tenho feito de sempre, é que ser água para poder dar banho à criança, né? Quando eu queria fazer as misturas, levar o copo para fazer as misturas das águas, acabei mexendo na chaleira sem me aperceber. E a água da chaleira caiu sobre a criança onde ela estava sentada e queimou a criança.
1: Lo mfumaulo wa bava na mamani na vavulavula ndzhaka ku va va khomiwile maphoyiseni a ku va ta hlamula hikwalaho ka ku va va hisile a ntsongwana wa vona hi mati ya ku hisa kambe a vaakelani na vavulavula hi tin'wani tihonya va tshukaku va ti endla eka ntsongwana lowu.
0: Khanu wa makhumi ni gingu ni khanu ni tinharu timhaka ta ugevenga titsalelwi loma provinsiya ya Nyambani laha ava mahi va ugevenga legi va tu tsayisiwa zwa tanani muta wona kwandza ka hungu na Orasi Romau.
6: Khanu ni gingu makhumi ni khanu ni vanharu vanhu hi vona va nga dawa lomuka provinsiya ya Nyambani akufambeni ka khanu ni muni wa tihweta lembe legi amatixiritu ya ka Masingi murombeni ni Zavala hi kona ku onaka ku nguvhu xikarhato xa ku a vanhu va dayiwa ku tala ka vanhu va dayiwaku va lumbetwa a wu loyi vanhu vahombe vakutsika lezvo amhaka yechilusi zvonawo izvona zvimhaka ku vavanuna vadaya vasati vavona hambo ni vamwenyani lava valombetwa kuva kume kana vakare vafamba amasango nevasati vavona munyuku wamahungu wakamutwa kukehlika timhaka ta kubihelo munyambana aliseri swikwamba iyena lweyi a kumeka kona akari a swola mhaka leyi ya ku vanhu vadayana ka provhinsi ya inyambane kwamba yena lweyi a vula kuswaku zvokhe leswi hakunene zvi nga mazolonga nga ku tshamuhela hansi ku buliwa kutsika ku va ku tirhisiwa ntamu
7: a serviço nacional de investigação criminal ka provhinsia ya hina ya inyambane hi leyi taku yi ta hlohlotela ka xitshungu khwatsikhwatsi ka valideris comunitarios valideris religiosos kasi va hi vhuna hi ku koxa xitshungu leswaku loko ma hi kona mazolonga va ku ge xitshungu lexi xi tshama ehansi xi hluhla a timhaka leti maphoyisa ma tribunali kasi swikanekiso leswi byi vekiwile kasi ku va byi lawula timhaka leswaku loko munhu ni timhaka ni mun'wana munhu a teka mubere o a tsutsumela ku tirhisa atamu swa betiwa ngopfu kota byi tiva kambe lomu ka mabayibele swi vuliwileswaku bya beteliwa ku munhu a susa muhefemulo wa mun'wana munhu kasi para ku byi nkorajara a maattitudes lawa tinumbelo leti ti nga baliwa to tala ngopfu mitirho ya hina hi leyi tekaka vanhu va mahaka ubihi lowu kasi va va va tsayisiwa hi ubihi lowu va humahaka wo daya a vanhu
6: aliseri swikwamba munyiki wa mahungu akamutwa kukehlika timhaka ta ubihi lomu inyambana
0: ku na ni majamelana xikarhi ka varhangeli va mabandla ya tichichi ni vahanyi va miganga ka maputsu swi wulilwi leswo hi mukumbisi wa mfumo wa ntsindza Enrique Bonjesi Fernando Sidumo
8: mukumbisi wa mfumo wa xifundzha xa nkulu maputsu a tivisi leswaku ku karhi ku tilela tihanyi a varhangeli va makereke kun'we ni va miganga hikwalaka ku lava miganga hikwalaka ku va vhikelaka evarhangeli va makereke na ku leswaku varhangeli va makereke va karhi va landza emintirho yi byalaka emadzolonga endzeni ka mindyangu xileswo mukombisa mfumo exifundzankulu maputsu hi loyi a tisiyaka exitsumu a ku va xi nga endli tihanyi hikusa leswo swi tlhisela ndzhaku enhluvuko wa tiko nakona Enrique Bonjesi a vula leswaku a ku na munhu a faneleke u byala tihanyi ka mun'wana hikuse vana va tiko hinkwerhu i vana va tiko na ku nga cukiwi lomu mun'wana ni mun'wana a taka kona laha a vula leswaku un'wana ni un'wana a faneleni a kuva a byala ekurhula ni ntwanano ndzeni ka va ka xin'wana Enrique Bonjesi a vule lawa efambeni ka hlengeletano a veke na yo ni varhangeli ni vahanyi va ranaka maxubu lana a vuleke leswaku la a byeleke maphoyisa ini leswaku ma fanele ku ri ma tirha nkhinkhi ekumutini wa kwerhu ku hantliwa ku kumiwa lava va endlaka etimhaka leti swi na ndlela ya ku va va khatisiwa nakona a vule leswaku a tiva leswaku va tivisiwa leswaku lana maxubu ku ri vanhu va nga ni swibamu ehandle ka nawu laha tsatsiyeke hikuva vanhu ku va nyikela eswibamu swi na ndlela ya ku maxubu a tshama ekurhuleni nakona a tiwisiwi leswaku la maxubu ku endlela ngopfu swinene hi va ka tindhani leti vonekeke ekusuleni ka lembe leyi nga ka lona lana a vuleke leswaku la ku vulaka leswaku ka lembe ka nguva inyamaku ku endlela swinene hikwalaka ku ku nga koti ku bindzeliwa nakona swi nga koteki a ku va swipfuno swi fika lana maxubu hikwalaka ku xitirhabi xi nga le ka matshamiseke xi nga tshamisekanga matshamelo ya endleswaku xitsungu xi xi kuvala hi ndlala lawa man'we ka man'we ma vulaka loko tshikelana emaxubu exifundzeni ximalakweni ni nga kuleke vulavuleke na Fernando Sidumo
0: kota nga wula nyamuhla hi siku ka Radio Mosambiki ngili yini wurhangeli ka emisori provincial ya ka maputsu Stelio Manyisa xungetano hi siku leyi ga wu tlhanganisiwa ka 15 ni lembe gin'we ya Radio Mosambiki
9: xitichi xa Radio Mosambiki wa 5 lweyi dux ka outubro wa 2026 xi tlhanganisi 15 na rin'we 50 maizun ndzeni ka makungu ya ku hambanahambana makongoma ka ku tlakuxa a mintirho leyi yi nyikeliwaka kumbe yi paluxiwaka hi xitichi lexi xa radio atikweni mangwe kama kungu mavekisiweke ku endliwa hi Radio Msambiki ka masiku lawa hi nga ka wona i ku hlohlotela vutirhisi bya switirhi swa ximanguvana lawa hi ku longoloka ni nhluvuko wa namuntlha ka siku na nkongometo ikulu hi ku va ka malembe lamataka xitichi lexi xi sungula ku tirha hi ku tirhisa a switirhi swa ximanguvana lawa hi ku hambana ni leswi a xi ta xi tirhisa swo khale indzeni ka makungu lawa emisoro provincial de Maputo na inawu alavaka ku landza ndlela leyi ya vutirhisi bya switirhi swa ximanguvana lawa swa nga leswa vulaka Enya Bila murhangeli wa xenge xi fambisaka valokutori lana emisoro provincial de Maputo
10: radio ku masiku lawa hi nga ku wone a nga ha fani ni xikhale matirhisela na wone ma cincile a michini leyi ya fa hi mi tirhisa khale namuntlha kutani a ma ha tirhi hi fanele ku ve ni na hina hi tinyiketela ka xivanguva lawa xi nga koni namuntlha ku ve ni hi kota ku tsutsuma hi nga kasi xi leswo ke na kwale emisoro provincial de Maputo a hi ntirho walani ntsena kambe i ntirho wa Radio Msambiki ku hetelela leswaku hinkwerhu hi fanele ku ve ni hi ninghena ka mahanyelo ya ximanguva lawa hi tirhisa michini mintshwa hi tirhisa mahaxela mantshwa ya madzungula yezu hi hlaya leswi hikwalaho ka ku minkama ya ku tala loko vanhu va vona radio ntsena ku ve ni hi yi byi yingela kambe swo swi hi tsutsumela ku ve ni nakona handle ka ku va hi yingeliwa hi kota ku ve ni hi voniwa swa ku kasi hi yenca yini kolomu ya xiyindlwanini lomu ya hi tshamaka kona leswi endlaka leswaku minkama ya ku tala hi tirhisa ma-Facebook hi tirhisa ma-WhatsApp ku ve ni wena muyingiseti u mu tiva Enya hi ku hetelela u mu vona swaku loko a tshamile le radio laha a khomisa ku yini michini i kulwa loko hi nga kona hi nga kona ku masiku laya swoswi ya ku ve ni na hina hi voneka hi nga yingeliwi ntsena
9: nkameni wa kona n'wa Bila a ha vulavule hi makungu lama tameliweke hi emisoro provincial de Maputo makongomaka ku va na yena emisoro a hlengela ka minawu kumbe mithetho lowu nyikiweke hi murhangeli wa tiko wa ku va tiko ra hina ri kota ku tifuma ka xenge xa ta xuma ni ta timale kumbe independence economica Enya Bila a vula leswaku emisoro a nga sale ndzhaku wa hlengela hi laha hlengelaka hi koho nkongometo na ku va mthetho lowu vekiweke hi murhangeli wa tiko president Daniel Chap wu koteka ku endleka tikweni nambi swi karhata n'wana bava
10: leswi hi nga vavulavuli va radio a hi va julajuli va timali kambe namuntlha nkongometo ku ve ni hakakunene hi kota ku ve ni na hina hi ni vutifumi bya tlhelo lebyi bya timali leswi hi endlaka swona ku ve ni hi julataa tikomponi ta ku hambanahambana leswaku ti tipatsa na Radio Msambiki ti kota ku ve ni ti tirhisa michini yezu a ku va ti kota ku haxa a mintirho leyi mi encaka yone hi nga va kuma kwini hi nga swi kotisa ku yini ku ve ni hi kuma leswi tikomponi to karhi tibindzulaka hinkwaswo leswo na ku tirhisiwa michini leyi ya Radio Msambiki a ku va ku haxiwa madzungula tikomponi to hlawa kambe hakakunene a nkhuvo wu kona hi ti lulamiselile loko mo tshuka muni ku hlomelaha mi ta hi vona njhe swa ku ha a nkhuvo hi le ku deni ka wona kambe u nga kwati muyingiseti malembe ma taka hi ta va na wena
9: vakulu va mahungu va twe marito ya Calbi Chauke un'we wa vatirhi va xitichi lexi loyi a vulavulaka hi risima ra ku va i ri xirho kumbe mutirhi wa Radio Msambiki
11: a ku ve ni ve mutirhi wa Radio Msambiki swi kombisa njombo yikulu eka mina hikuva a nkama na ha ve tsongwani a ni rhandza ngopfu ku yingiseta radio sa kaya hi kulile na hi yingiseta a radio entawu a ni twa marito ya Roberto Mundlovu Emilio Manyiki Jona Xoxwayo Vabineri Mkhavele Antonio Francisco Novela

0: Ramba va yingisele leswaku va ya va tipatsa na Radio Mosambiki.
1: Manje ani navela leswaku a masiku lawa mataku a radio a li tlheleli pfuka hi matimba. Hikusa swoswi hi kuma a swikarhatu hi nkama wun'wanyana ku se kuni maradio ya ku tala. Maradio lawa va ngo maradio xikomunitarias. A maradio lawa ma ni mukhandlu yinyingi ya ku hi nkama wumbenyani hi nga kumala ku hi pariheta. Manje komu hina hi radio leli hi tiyeke hi nga radio leli i nga bava. Ya li kona intawo ani vona leswaku television hi lava vanga phambeni ka raduleli va vonisela swaku inga ve swini leswi swinga yincaka ku hi veni a ndhawu ya ikulu akuva a radula hina li hashiwa li ya phambeni
0: marito ya vatirhi vanga ri vangani va emisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique loko va vulavula ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela ku hundza ka ntlhanu wa makumi malembe na rin'we 50 maizo ya Radio Mozambique lana emisoro provincial a lulamiseke mintirho ya ku hambanahambana yi kumekaka ndzeni ka ku tlangela aniversari ra Radio Mozambique. Mintirho hinkwayo ya ku tlangela aniversari leri yi ta endliwa kolomu doropeni ra ka Matsolo.
2: Kasi lomu Nyambani murhangeli wa Radio Mozambique Matia Xivilankulu a le a radio ya simama ni ku chukwatisa a wuhaxi kasi ya chikela kule. A ku tsika ka leswo a Radio Mozambique na ni makungu ya ku simama ni ku paluxa mahungu ya ku tlharihisa ni ku laya a xitshungu yena a le byonhle swo karhi byi mahiwa kasi bya swi kota ku mitirho ya u paluxi mahungu ni milongoloko hi chikela tindlela tinene ka vayingiseti
3: hina lexi hi xi lavaku hileswaku kota radio yi nga ya xitshungu hi fanele ku maha leswi xitshungu xi swi lavaku nompodi hi maha bya hina ku ve ni a lava yingisaku radio hi xitshungu ntawu hina vayingiseti va wokhi matlhelo hi ligarileku nyamuntlha kasi siku leki ka hina ka Radio Mozambique na mu hi nyika mavonelo a mavonelo ya n'wina ma tirha wonhle hi ma tsalatele hi ta wona a ku hi ma mahisa ku yini kasi a ku xiwa ka n'wina ku ma heka laha radio ya n'wina
2: kuve Matia Xivilankulu murhangeli wa Radio Mozambique xitichi xa Nyambani kona kwalomu maprovhinsi ya Nyambani vahanyitiku va li va tlangela mitirho hi mahiwaku hi Radio Mozambique andzeni ka wuhaxi ku hungasela xitshungu patsikambi ni ku laya
4: ku tsaka mitirho ya Mozambique hakunene ya vuna ngopfu nyika mainformations ya manene ku na mawunwa nada a swin'wana ntsako hi xona eki a Radio Mozambique yi yingisela vanhu vanyingi a hi vatsongwa ni ngisela radio kusela yohla provincia yi yingisela Radio Mozambique a mitirho ya kona kambe leyi nga hola khwati xa hoyahoya Radio Mozambique a xifeli feliz anniversary
5: ya a Radio Mozambique pela mina yi ndzi nyika lexima ya hombe ngopfu hikusa a information ya ku tala ku nga matimu ya ku tala ndzi ma kuma Radio Mozambique leswi ndzo felicitara a siku ka n'wina Bela muke ndzi kende felicitare RM agora hi makeni ya mawonela mawonela zikole zwonya ndi ku kwazi ku kombela ku loko zwi wa koteka wa makale ya hina ya masena berta ku a tshikwana ku loko zwi koteka hi tirisa a ti remitok tinga kole ti tira ku un solo provincial di Nyambani
2: vahanyi va lomu maprovhinsia ya Nyambani xungetano hi Radio Mozambique a mukumbisi wa mfumo wa tiko ga Mozambique leswo a Afrika-Dzonga wa tlangela a mitirho ya lisima ya Radio Mozambique Eduardo Figurão kusukela Johannesburg
6: muyimeli wa Mozambique atikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava a tlangela Radio Mozambique lweyi namuntlha a kulungelaka ku hundza ka ntlhanu wa makumi ya malembe na lembe rin'we na tumbunukile Mamana Maria Gustava a tivisaka leswaku ku fambeni ka mpfhuka lowu Radio Mozambique a ka ha ri na ha ri nhenha ya ku haxa mahungu ni ku dyondzisa vana va Mozambique va hanyaka ndzeni ka tiko na mbe handle eka lona Mamana Maria Gustava a kombeleka leswaku vatirhi va Radio Mozambique va yisa mahlweni ku phakamisa a vito la xitichi lexi a nga lexikulu eMozambique nakona hikwalaka siku la namuntlha hi ve hi ngela mavonela ya Jonas Xitoy na Alexandre Matsuve vana va Mozambique va hanyaka atikweni la Afrika-Dzonga
7: hi tlangela ngopfu a ntlhanu wa makume ni kume lin'we ya Radio Mozambique na yisakaza mahungu ka va Mozambikano matlhela ma fika ni haleno Joni heyi ni tsake ngopfu swinene hi matirhele ya radio lawa ma nga hi dyondzisa a ku ve hi titiva swaku hi va Mozambikano hambi hi le handle ka tiko Hatsaka hina yena xirhumiwa xa n'wina xa Radio Msambiki Eduardo Figurão hina.

0: Ebongile kunene arimindu masingi ne uchenji ganguma ya viki sikati le chinga lika 22 horas ni 20 minuti nzeni kachikatana hitavye kutisela ungwani longoloko
1: hilosili lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yin'we ka yin'wani hi chihatla watch masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki batsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa Metix munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticais hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticais hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala kurumela tichapawu ka tikomponi kuni tsengu a banku yigemaku na yikombisaku a mali nga si rhumelwa. Un'wani tlhamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
0: 22 horas ne 22, loko sita ku 22 ne 30 ku tave hunguga ku yenta. Lohe Frank Hlongwa ni kutani ku Mabermuda, Jagal Kasefa ni district ya Kahun'wini, province ya Nyamba.

Vala chigavaleche ka province Sofala. Sada bay reya ramba slowly. Nukata ku Jonas. Akunene ngangu wakutia. Wakutembana. Aufana lua Jonas.

0: Alo?
1: Alo?
0: Ke bula naman?
1: O bula na Ricardo Armando.
0: Ricardo Armando?
1: Ya, Agustin Neto.
0: Ah, Agustin Neto. Hoya, hoya. Ah, kumbela ka viki kutana viki famisa ku yini?
1: Ah, gafamba kwati.
0: Seke kumbela ka viki ku chikele zvino mulongisela ku vhe muta tipangalata.
1: Ah, iko ku ya domingo ya machitini ba. Ya dimisela na mwi nyamba yavanga tsavini.
0: Sezo. Se radio tlanganisa ko tano makumi ni tlhane lembe gimwe u yi vonisa ku yini zwini yi fanele ku chikwatisa
1: opa ku va mina ndzi kombela ku chikwatisa nongonoko wa vanana ku sa hi vona ma ntlangi bya manziku ya na mina u ndza fana na le radio ndzi mayili spenta yin'wana hi June
0: kunene Dinjombo ni makate ya kungazwi vika wena ka kusikala siku lego kala kumuli vika wena.
1: Mbongi nguvu.
0: Kota au ingisala kuradi, luku kwa tsiwunyi kwa amole wa kuvi ulanga unwe kwa mlongo loo kuliu kutakisa kunguvu. Wata langa we?
1: Kwa tsilo kunzuli kona mzukunzi langa anongono kwa vana na kwa daba enge pela kutiva zungwani.
0: Bongile. Bongile, usiku gineno upangala tuwe mtere rado msambiki.
1: Mza bonga.
0: Chao, chao. Aristide Zafonso kutanu ku Mr. Ted. Moçambique quer mais pouco de você. Alô? Alô?
2: Moin.
0: E quando você vai entrar, como é que
2: é? Ah, eu não sei.
0: Muito bom com ele.
2: Olá, na Benedito Augusto, que você está no campo de Chamurombe.
0: Oi, oi. Fique com você com ele?
2: Ah, que você está com ele.
0: A Kumbela ka Vicky, Mulongo Sali.
2: Ah, hi lungisele hoje zvigana gana zvinga kona zvigiva kumasikwana la.
0: Ah, tata mpangalata hemvuna kuga.
2: Ah, hotsekela ku khanganisa ka sekwenda Johannes Jaradi Musambiki. Hi shuvela leswaku a yisimami hi maisa sweswo.
0: Zvikona mungana vela ku ichikwatisa radio.
2: Ngovu ka programa le ya diaspora le ya ku ulawula ni va musulukani lava nga hange ka matiko hi programa yi ni tsakisaka ngopfu
0: hi zona
2: ebongiin'wani swin'wana swi nga ri nga ku va ulawula hi swona hi tlhelo ka vana na vafana lava va dzahaku timbangi vanwa mabyala va nga ha hi hloniphi vavasati lava vana na vanhu lava vanhanyana bona u va tinghenisela ka ku ka vutomi ka kwaku nga ha tsakisi xa hi lexi ndzi khunguvanyisaka lexo
0: Bongile ha tshemba swa ku u rhangeli ka radio gazviza gitamaha a makungu ya ku kuma hi wa mulongoloko ya ku wulawula hi ku hlawuleka hi swa khwatshi leswo
2: Bongile simamani mitirho ya yinene
0: kan mambo chacha

0: Itabe yungula uchenjilega Ted kasi amukela mwingiseta ngafuke na lo.
1: Gipile ilma kwero.
0: Gipile ilma kwere, bulana man?
1: Bulana Edilson Tomash Mbomani.
0: Oh, ngwana wa mina, ukumeka kwe?
1: Ukumeka la Shopari.
0: Kama pozo. Kunene, Vicky kifamise kwe yeni se Shopari?
1: Ziki makwere kifamba kuhati. Aradu landi takisa mahungu wote ni makuma kashi. Ziki kutualu wanzi kumagalika mafanzi kwa nzualu wakona.
0: Oh, kafila kuhulu. Se ukona ukona hitiru.
1: Nitaseni hikutira.
0: Zasa seka.
1: Mambo.
0: Mulungisele yenu kasi kuga kumpela ka Viki.
1: Kumbela kasirile takela matumuni makate kwa kuve kumeka zwan zwan mitirema wako ifamba kahle se isana ka khilla rad no ene ku khansa kuve ithanganisa malembe
0: hezwana
1: ndibetse wa makwero na wona u ka utumelele nga kalona nyamuhla majosi kundoni se ka wo mafodi timbangi leti ba meti ya hatoka ka rongwanyane zwo zwa mafori ndi timbangi ndi dzahu
0: izwana
1: azwe u ise ndi tsho mo meti ya hatoka mitango ya hena isala u tswa nini
0: azina benzo
1: azina benzo na ndi nga kutongo
0: bongile wo siku gina na upangala to mtira rad msambi ka zwo
1: mamu sinene
0: hala ka nyisa zwa ku hayi vali mtira rad msambi ki nyamuhla kala sont kusukumea noti ni 10 minuti kwa ituvala.
1: Nizo wana makuweru, mina ante ikeli, siku lungwa nili mwani.
0: Nita hito lakuwa ya zwa gizi gawa na lukusita kuduwa zora shika duka duke sana, zwa?
1: Kani mamu sunene.
0: Cha chao.
1: Bye, ntirlo unene.
0: Kani mamu.
1: Bye.
0: Ex dinyo, anji da guate. Itabe amukela mwingi sato ugumesa. Alo? Alo?
2: Alo?
0: Yebulana man?
2: Bulana tamii kifura lundu shuru diango ponda loro.
0: Hey! Kumeka kuhuli. Fura doru du
2: shuru. Nyana lai kuhuli.
0: Fura doru du shuru diango. Itarume fatura para utahakela publicidade.
2: Hi swoleswo ni na mina swi lavaku na wona ku ala radio yi ta ku hi kona ni laha yi nga kona sweswi laha ha ya ku kona nambu hi hina majove ya hi yantisela ku ri ke hali vanyingi ha fundaku ntirho a ku pfumela hi za hi kotaku ku tiviwa vhela tenge hi landza hi maprograma ya n'wi leswi ma fambisaku swo paraku hi
0: Rebongele, se é com bela cave, que se é ponta de ouro, já não muito longo seleco. Alô? Basta ver mangue se doa, não, começa com a chicatlete, em zen, com a chicatana, está vendo se está watch, com a seco ver, com o último jornal, com a seco ganha muito. E começa a chicavalete, e ex-dinho, antes da guarda.

0: Ilo selili muyingisethu wa ku xandzeka. Madela ya nkulu wa munhu i nhlokomhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudaho, ni kona namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku. Hi ta vutomi bya vakhalabye hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi yezu ya ta vudaho hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu, ni kumeka mini lani na ni na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial ka Matsolo. Ni kumekalani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya kulwa munhu leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi wange i triceridad. Kambe a triceridad lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina hi xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko o za u va triceridad u va ka ntanga leyi ya vukokwani hileswaku se u kulile. Endawusi loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla, pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini, mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madlelo lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dyisa xiswona, a fanele ku va a dya swakudya leswi nga mutamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu, a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, mathapa, matsheke, madlegele. I swilo leswi a fanela ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanela ku va a dya a tifejawu, a fanela ku va a dya tihlampfi, matandza, a fanela ku va a dya nyama. I la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi, masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona, naswona swi ta n'wi nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu. I swinene swinene swileswo swa n'wi nyika a ntamu. I funse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi n'wi nyika a ntamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u ku pumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khala julwa hina lwe loko akula a muzimbana yena wa khwanyala a kumeka a wonza a matina wona ma ma pumbeka hambe hikuva a famba xikoti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a kuva a nga xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lwe kumbe a ya masin'wini a gwenta a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi wun'wana a fanele ku a phuza mati sweswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawa yani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masanga swilalasi loko swi kumeka swi ketsa na hi le nkarhi wa swona wa swi ketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku a ka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena Xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matensawu lweyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a poda a dya swakudya swa munyu no poda a dya

kumangana ulombe nihla hi ulombe futhi leso hayi mati nihla a amasumu ama refresh kula mangana ulombe amatshana ya kutsokotsa hintamo afanele kuva apumba akokwana lweyo ni mafuza na one afanele kupumba emagele ya mafuza hikusa ana mavabyi lama fanele kuva a swilo leswo nimpo bye swi nghena hi xiyimo hintamo swinene kasi lweyi hi leyi a nga na ma-restrictions ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina lwi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wu dala a wa pumba apetite a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ku endlise swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khanyala muzimba bya hina kota tinxaka hina hi fanelaku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanelaku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na pititi la ku dya madyela ya kona se a ndzuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa loko mi phamela leswi u dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na na nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhaku hambiloko lowu wa va vhovhaku wa se a ya a ha tigwenta ha ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a tinyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla i swinene swifutsifutsi hikuva hi prestara attention hi ntamu ka vhovho lweyi eka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i ni vhovho wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu fasilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hi ku a nga swi koti ku mita hi ku kandza vege manje a kulaka a ni tanga na yona iya a la ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi para a minta swakudya leswiya swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hi ku va hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gingletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntamu swinene a mpunga na wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwana lowa hina lweyi hi ncini leswi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca kuva hikuva kokwana lweyi a nga dli purukulomu vanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhangana kumbe ni leswi ni leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya xaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa ku yini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muto important ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya ra yena se swi helile ku vipa ra hina a swi se hela ya ha mu lava kokwana lowa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa yalisa ku dya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku

0: lexi loko a dla swi nga mu hamba mali hi fanele ku hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Saudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku ndla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
1: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tshinzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni maendlelo manene hi ta madela ya vakulu va vanhu ku nwa mati hi ntsengo wunene ku da swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka hakone hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha a ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku da xa nchumu a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene a hi hlonipheni a swi duhati sweswo hikusa naswone swi ni ku navela ndzeni ka madela kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo kutani nongoloko wexu u thyasa vugan'wini mawaku loko hi kwela ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka hakone ndzeni ka xiyenge xa madela Vavina wene, Vitória Sitoy na Tomás Bruma. Madela, ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene,

0: ntanzu kulo ke mngiselo loko hi ta va hi kumile nongono kolo ku tsemba ka hina ku va kempela u fikile kwa tsika xikoma xa wena ka siku lebyi kempela bya siku ra unharhu ka ntlangula lweyi wa 2026 kutani i a ri vusiku bya muvhela hi ndlela leyo hi ta famba ke ndza ku ka simbi leyi yi nga ta ba ta hambanisa lavunanga hikuva hi uma na 30 minutes hi ku lulamisela leyi un'wana nongonoko kutani xihundla xa matirhelo yo karhi na wona u ta huma a emissor provincial de Maputo kasi ku va ka lihunyi li ta ka li ta hlengela laha ku va xitiko xi nga zi xi timekile.
1: Radio Moçambique, Gaza.
0: Uma hora a tikweni hinkwalo.

0: Morena, 30 minutos, ve uma querida balúdio aqui em pera, como aqui para stress. Encara como é como show de chantir o cara.
1: Oyo, kana ngana kuwa swihundla swa matirhela namuntlha u nga mavokweni ya Albert Langa lweyi a mi kombisaka nongonoko lowu nakona hi yihi ya bula na mamana Bevinda Langa lweyi a tirhaka emintirho ya ku sasekisa vamamanikuloni hi twile swihundla leswi va swi tirhisaka swona leswaku ku ni misisi leyi va mahaka hi ku yi gqoka swa nga swigqoko ku va hi nga tatile swa ku tala laha hi nga ta za hi onhetela ku mu nyika nkarhi a nkarhi wa n'wina.
2: Pulana na Bevinda Langa.
1: Mamana Bevinda i nhlikani hi la ku tiva leswaku i ntirho muni mu wu landzaka la.
2: Mina ni tirha mintirho ya wu fambelana ni misisi so ni kabelelela.
1: Se hi nga hi tlhamusela mi tirhisa ku yini a siku ni siku la n'wina.
2: Hi na matirhelo ya hina siku ni siku hi tirha hi yo misisi hi tirha hi misisi hi tirha ku kuluka ku hlantswa misisi ku hambanya na swidloko leswi swa yi nga maperuka lawo hi hambalaka masikwana lawo hi ku ha timhaka ta ku luka nkama ni nkama nakona hi jaha swi hetela nkama jaha hi hambetela swo swa maperuka swi hi pfunaka siku ni siku lin'wana ni lin'wana.
1: A matirhelo ya n'wina mi nghena nkama muni mi huma nkama muni kumbe mu swi hamba hinkwaswo leswo na mi lilaka hi
2: nada hi swi hamba ni li mbangu lowu ni tirhelaka ka wona hi nghena ni mixo a ku na nkama wa ku huma a ku na nkama wa ku huma hi ku a nkama lowu hi pimisaka swa ku ha se hi lava ku huma makilendi masiku man'wana hi koho ma tlhasaka principalmente ma-sexta-feira kodwa ku ha dzo yi torha hi wo pfala u kuma swaku nkama lowu hi koho va buyaka ja hi ntalo ja ku na nkama wa ku pfala hi wo va ni nkama wa ku nghena.
1: Se mina malembe ma nga ni se na mi tirha ntirho
2: lowu manyingi i manyingi kusukela ma-2007 ate namuhla lexi
1: mi tirha hi ntirho wulo ni dyondzisa vana xikolo hi ntirho wulo
2: hi xona lexi
1: se ni nga tshemba 2007 na mi tirha ntirho lowu ku ta fika swoswi hambi ndyangu se mi na wona
2: hayi ndyangu hi na wona
1: se
2: ndyangu hi na wona hi kola ka mintirho yoli
1: leswi mi nge a mi na nkama wa ku huma se ni mulunguzana swo ma hisa ku yini kaya
2: leswi yo ka hi nga na nkama wa ku huma leswi nga kontra propria mulumuzana te nka pa yintendi ra hi ku loko hi tlhasaka ya pemeni hi tlhasa ni yo leya pauka ya swa karhata xona majaha ya zama ku swi za hi entenderana
1: wa rhula hi ku u fika ni ya pawu ha pfunetela
2: hi leswo
1: hi swona. Se loko u vulavula hi timhaka ta ku pfunetela vana vana lava mi nga na vona se va dyondze xikolo va le ka xigava muni na va pfuneteliwa hi kola ka ntirho lowu mi wu landzaka
2: va le ko ku dyondzeni van'wana va le ka makursi ja va le ka makursi hi kola ka ntirho wolo laha hi pfunisana ni wo mulumuzana
1: hi swona. Se a ku na byala ka swona ni wu karhata ka swona ku kwini
2: a wu karhata ka swona hi ko ku nyima hi ku a ntirho lowu mundla dajivezi hi tirhana yo nyima hi tirhana yo nyima hi yo minenge hi rekela maraka maxi o komu swipeta pawu ta ku yini hi lwisana naswo a ku na byala ka swona masiku man'wanyana hi ko hi nga ku hi ko ku matirekaranaka hi ku a loko munhu o za fika a lava kumbe xidloko yi nga peruka laha te nge tlhasa hi bula hi matirekarana hi za hi tlhasaka pundu xi huma nchumu
1: a swidloko leswi mi swi hamba mu swi xavisa kumbe mu swi hamba hi loko munhu a ta swi kombela ku mu hambe
2: hi swi hamba swi tshama na swi ri koho hi swi xavisa hi loko munhu a vuya ni material ya yena a ku ni kombela ku hambeliwa a mu hambela
1: se mu swi tivisa ku yini swa ku nhloko leyi ta enela ka ya manyani nhloko leyi ta enela ka leyi ya ku
2: a valungu a va xina va hi pfuna va swi hambetele khale swa ku a swi swa kona nhloko i nhloko njhe i nhloko
1: kambe
2: a swi hambetele khale swa ku swi definira nhloko ya munhu
1: kambe kwalano ku ni nhloko ya mina ku ni nhloko ya mun'wanyana ya ku ti hambanile hi ku kula ka tona ni ku tsongo hala ka tona
2: ti hambanile wona loko ko tlhasa client u swi vona swa ku phela a pakeli lani nhloko phela maxi xidoko lexi u nga xi hamba lexi a xi fambelani ni nhloko ya yena hi kola ka magele ya mali wa zama ukokovisana ukokovisana xiza xi nghena a loko ka hey mamana xani kama u ku ha xi ta pfuleka hi ndlela hi ku famba ka mukama xi ta ya xi nevuluka hi kota ku swi huma mchumu
1: leswo namo hemba ku mu zama mu koka ku
2: la mpfumelo. A nga ni ku hemba ko mutali hi wo magele ya mali.
1: Swo. Ni se mina malembe yo hlawa na mutirha ntirho lowu a mu vanga ni ku tshuka mu va mugela mali munhu mu gama mu nga landzi leswi a nga navela swona u kumbe swi nga koteki leswi a nga swi navelisa ku va swi mahisa xiswona.
2: A loko xi nga koteki papayiza hi hamba tindlela xa ku xi za xi endla yini xi koteka minchumu hi ku hi tirhisana ni vanhu a ku tirhisana ni vanhu loko ku ni vanhu va ku karhata va kona hambe humu hambela xa swinene sempre a ta ku a lana xi ku yini yini maxikomu hi le ku tirheni ka vanhu hi ta zama tindlela hinkwato ta ku swi za hi kumana hi longoloka ku nga ve nangi guwa
1: se a siku lelo li vonaka swaku leli ni tirhi khwatsi loko u tirhi ntirho muni kumbe u kumi mali muni
2: hi loko ni xavisa swidloko hi ku swidloko masikwana lawa hi swo swi nga ni mali hi swo swi nga ni mali leswi
1: se a siku leli u nge siku leli swi karhatile loko swi mahisekwini
2: a siku leli loko swi karhata hi loko ku ya vuya munhu for example siku lakuvula muhumu na ku hisa hi ntamu ku ya vuya munhu na ni nhloko ya a ni misisi ya ku tala a lava minchumu xa wo kazata pura wu muluka i ni mahakelelo ya kona ya yena na yena a jikajika o za wu muluka ku u ta ku yini u tele pawu mali na wu rasa hi ndzeni ka mbilu purke ni mahakelela a ma na byalanga so u muka na wu karhalile na wu nyimile hi ntamu u muka na wu karhalile leswo
1: mi vulavuli lana hi masiku ya ku va mu nga ku nga ku humelela munhu wa ku swi fika a swi karhatisa li kona siku lelo leswi nga humelela swa ku fana leswo
2: li kona vhele
1: mi ma hi yini ku va mi ndlula ka swona
2: ku ni siku lin'wani kumbe va na yini mamani leyo a vuyini maherisi ya yena ni zama ku bulisana swi kaza xilunga na dya swikazata hi ntamu futhi ndza ni pimisa ni ku mutukulela ni mali maji ni gama njhani tikhongotisa yena ndzeni ka mbilu ni swi vona swa ku na dya lwepodi wo vuya ni tin'woninyana la yena ra ta ni kamba swa ku ni tshamisi ku yini mayini final da xikonda xi gamiza xidarasi ya fiku ni tikhomile a ni landzanga hi leswi a nga buyisa xone
1: alana u nga u tirhelaka kona i salawu kumbe
2: i salawu xitolo kolano
1: u xavisa swa ku yelana ni misisi
2: ni xavisa swa ku yelana ni misisi swa vavasati swa mapomada ya ku hi tichela nyana ka makara hi nyukanyana masikwana lawa hi pombanyana womumu ni ntima
1: ni ntima laha masusa la
2: ya zama ku tikwamulanya na kutsongo
1: swona se mi nga va byela yini van'wanyana va ku va nga swi vona leswi yi nga leswa nchumu ka lin'wana la masiku
2: a ku swi vona swi nga leswa nchumu van'wana ni pode va swi vona swi nga leswa nchumu maji kusukela ka kola la ya zama ku dyondzisa vana xikola ya zama ku tendlela xhunwana xhunwana mulunguzana okange ange te xikota ku hendlela eh ku fanele leswi phe a ku tala ka maseria dhunkwawo hilava uma ka pulani hilava mukumu se loko xo kuma yo tshama kaya unga na nchumu a unge ta mudzela mulunguzana xhunwana xhunwana ku eh phela ku maseria dwa xixi hilava maka pulani hilava yinini hi pana hi titsakisa timbilu ta hina hi wo makapulana wolawo na hi nga zanga hi kombela mulumuzana ja hi mu pfuna hi pfunisana yi nga na hi hikolani na ku nga na guwa hi ntamu
1: mi tirha na mani ka ndhawu leyi mi tirha n'wece kumbe mi ni munhu loyi a mi pfunisanaka kumbe mi ni vanhu van'wanyana mi pfunisananaka
2: mi tirha noxe mai masiku lawu ku nga ntirho wa wunyini hi na xidanti va ku ni pfuna xin'wana xin'wana
1: se a xidanti loyi a tshama a lulamile ku lin'wana la masiku ta n'wi vitana
2: a tshama na a lulamile
1: hi swona
2: i
1: ntsatsi muni mu va endlelaka van'wanyani vavasati va kalaka va tshamaka hi mavoko va nga endli nchumu ku va va pfunisela valomuzana va vona
2: a vavasati hinkwawo swa ku a ku tshama kaya a swi vevukanga a ku tshama kaya swi vevukanga hi ku i ta va guwa siku lin'wana ni lin'wana i ta va guwa ni mulumuzana i ta va guwa ni vavhizini hi ku loko ku tshama kaya va ta ku a nga endli nchumu ora hi tekela vanuna va hina or a siku yiniyinini diapelomenzi ku pfuka u tidzudzanyana u endla nchumu swa yandzwe ku wa pfunisela ka swin'wana ni swin'wana ni mbilu leyi ya wu biha ya wu ntunga ya hangalaka hi ku u no ku basangu pelomenzi
1: leswa hi tlangele le ngopfu swinene kumbe ku ni lava u navelaka ku va rungula hi nkarhi u londzokota michini ya radio Mozambique nkarhi lowu
2: ni rungula vasati hinkwavo vakolega va mina lava ni tirhisanaka navo ni rungula maxaka ya mina hinkwavo va ka langa va ka pangiwa va ka nyamukume hinkwavo na va rungula khani mama
1: hi tlangelile mama ni bevinda langa loko mi swi kotile ku hi fikisela mayelano ni swihundla swa matirhela ni ntsatsiyo lowu siyelaka vamamani leswaku va swi tiva leswaku swi ni lisima swinene ku va va pfunisela valomuzana va vona inkomu
0: inkomu hina hi byelaka ka wona mikiseri loko a swi kotile ku fikisa khwatsi nongonoko lowu Albert langa kusuhi swinene na wena hi duwa xita sungula bulo i riqunga

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 2 horas, chefe de Angola, Gaza, de Tico Angola, o Tano temos a cair na Munguiceira em Caracuba, ir em Angola, Cachi, uma lá, a 87005133. Que é como a cair aí. A frente lá com o Unique Mamani, louco, ativo, olha só com o Baba, Lentiruene. Ngi hi loko murhangeri wakwe kutani nga varhambiwa xisati a zamazama ndlela ya ku va leyi ku va ni matlangela ya ku biha a nga kwini bava laha kaya loko a tiva swa ku mamani le ntirhweni a murhangeri wakwe kutani hi nga chef wa rhambula xinuna a zamazama ndlela ya ku mu hambukisa ka ndyangu lowu va zamaka ku ya ka wona a fanela ku yi khomisa ku yini mhaka leyi a fanela ku yi fambisa ku yini ku yi vula hambeke mpela ni ku yi xuxa 87 00513333.